0: bebe. Kung yata nang kita karong bebe. Menyo na ta bebe.
1: Ayaw sa bebe. Gusto ko na sa ta. Kay isuk kayo ron ang panahon. Kung magninyo ta, gusto may ibuhin nato sa mga anak. Wala man tayong mga trabaho.
0: Mahala na bebe. Wala tingali tapos sa ato mga kinikaran niya.
1: Dili bebe. Mo man tawag skwela. Aron makahatag niya tawag maayo kung asa tong anak. Kung tinuod lang na higuman ako, magpaabot ka.
0: Paning kamuti. Ang pagkuman sa imong pagtuon. Aron adunay kay hayag na kagmaon. Kini mao ang pahinungdom gyud kanato sa bago high school og Star Radio Tayasan.

when you walked out of my door. A tear fell when you told me.

Remix. Love song.

0: Yo, so good night, mga kastar. Kumusta mo di hetanay? Welcome sa programang Music Katawa together with your
1: Maria Bunganera.
0: Happy weekend sa tanan. Today is Sunday, May 10, 2026. Kumusta man mo diha? Oh, for sure, natingala na sad mo. Wala si Byron Ibay. Siyempre, sa ngalan sa tuwang station manager, so ayan na niya lahat o. O sa kinatibugang purse sa 98.3 FM sa Radio Tayasan. Lungsod sa Tayasan, lakob 98 sa kabarangay. Lakitaw sa pang mga kasilingan ng mga lungsod, dagdag bayan, mga neighborhood ng mga provinces, Mindanao sa Nagbisayas, tibuok Pilipinas. Magandang tanghali. Oh, di ba? And to the whole world, good morning, good noon, good afternoon, good evening, good midnight. Hinaut ang tanan, yan lang yun sa kapis kay kanunay. Mag-uban ta sulod sa 2 ka oras, alas 12 sa uto, tama na alas 2 sa hapoy. Sa ngalan sa original nga, nagtimon good aning programa sa Music Katawa, mao si Byron Ibay. Ako naman good ang yangi pahulip, so atong paningkamutan. Atong paningkamutan nga makakatawa mo diha og makaagik eh. Inoon, katawanan man sad kog naong tingali po. Ay! Sige! Kompleto Ricardo sa daring dapita. Nakachacha mo diha. Nakapaminaw mo mga love song. And of course, doon na po tayo balitang katuohan dili. Naapotay kapalaran o banilulay iska. O naapotay, kumbaga, mga jokes o mga bala. Para sa inyong mga greetings or shoutouts, of course, pwede sad mo mabalak sa kahanginan. At ugod na nga tagan og pagdagat sa tuwang smart line 0969-484-5454. Sa atong globe line 0956-664-7734. Sa atong website, itype lang ang www. That's the radiotayasan.webla.com. Para sa atong FB fanpage, ang www.facebook.com/star.radio. Pwede sa mong mapadangat o mensahe sa akong personal Facebook account, Gapnod sa Kawanangan. Again, Gapnod sa Kawanangan. Live ko karon dihang dapita. Don't forget also to follow sa Facebook page sa Star Radio Tayasan. Again, Star Radio Tayasan. Kaya na buddy, ano ang dihang mga liti mong informasyon? Nangin ninyo masahiran matagkaroon o gunya. Naka-atras na ba ang tanan o naka-abante? Sige, kung mag-chacha, kinahang lang parehas o step sa forward. Kaduha mo abante, kaduha mo atras. Ah, sige. Pwede naman po mong chacha mong ikarang usap. No need nag naipares po, naipares mas labing maya. Ayan, sige. Ayaw mo katahak ha, kay andam rin yung kunin yung mapakatawa. Mapakagawa good in town, si Lola Iska po din town ninyo. Eh si Lola Iska, so sige, gabalo ng payong. May na lang na ay ikabunal og irong laag. Eh maglikay tang makagtan, hastang, hasula. Na diha lagi. Double purpose ba, double purpose? May payungan pa ka. Pero gamitin rin na to sa maayo ba? Wito mga ka-star. Still na insert man si Lola Iska. Are you there? Okay, Ramo diha? Pahimutang na. Nakapaniod to na mo, apa. Okay, kung wala pa, andam ta mong alagaran sa pagpaniod to. Ha, naniod to na mo, apa. Sige, paniod to na diha. Di magpabaya, kay wega amping. Alright, siga. Stand by. Tangis ako nga pagbalik. Kaya pwede mo makadungog og balak or musal mo tapod ang kapalaran or katuuhan o dile o mga joke, good vibes para sa inyo.

Throw na. Balakan na kita mo. Yan. So may atong balakan ron. Sige, happy Mother's Day diya sa mga mothers karon. O sa mga tatay nga nahimo pong nanay. O diba, dili ba yata nang higayon na naira ang nahimong solo parent. Pati tatay, may tatay din na naging nanay. Diba? Nalasiga. Dinanin na to lang anon. Ni atay pahinungod para sa mga nanay. Balak nga naguluhan. Akong nanay. There you go. Sa akong pagkahimugso ni ining madanlog ug matigni nga kalibutan. Sa imong sabakan, ako imong giampingan. Sulod sa siyam kabulan, sa mangiob nga kalibutan. Hangtod ako mihilak ni uha. Walay kabutangan ninyong kalipay nga akong ginikanan. Sa mga lamok, imo akong gipanalipdan. Ang imong mga halok o gakos daw dulot sa akong kaunuran. Matagtabiog sa duyan. Katulogon ko walay kabutangan. O nanay, salamat sa imong pagpangga kanako kanunay. Yabisan, managlumba ang imong mga luha sa pagpangatagag paingon sa aping sayuta. Apan ana gihapon ang imong mga pagpanga. Dako kayo kog pasalamat ni Bathala. Gibuhat nimo ang tanayan bisan og dili mo na mapalit ang imong panginahanglan. Masuutan mo lang ako og dayaper, lampin og uban pang kinahanglan. Gatas, sirilak, uguban, lapang lugaw nga pwede kang kanako makatiman. Kay lagi sa akong pagkabata, dili ako musulti kung ako nasakit man. Ipaagi na laghilak in taon og taman. Oha, oha, oha, taman, taman. O nanay, imo akong gipadako og taman. Gugma mo kanako dakong hilabihan. Ngabisan sungugon sa bati nga kapalaran. Apan ikaw ana agihapon kanako nagapanalipod ning matigni nga kalibutan. Ikaw ang akong pinanggang nanay nga nagpangga kanako sa kanunay.

0: Yes, mga ka-star, kumusta naman mo di hanag? Babalik na yan si Maria Bungangera para sa inyo, ha? Siyempre, matunol po ng mga greetings para sa inyo, mga ka-star. And there you go, live banda sa Facebook Live para sa Facebook account nga Gapna Chikawanengen. Pwede gid kayo mo diyan mo padangat og greetings mga ka-star. Anyway, sa tuning basahon, matod ba din ring Ma'am Eva Kihana Orina of Dubai. Maayo nga hapon DJ Maria og sa tanan nimong diehard fans. Champing and God bless. Ay, kumusta Ma'am Eva diyan sa may Dubai? Request ko please beautiful girl dedicated to all mothers out there. Oh my God. O diba? Happy Founder Thursday sa tanan, moms, daring dapita, thank you and God bless us all. Sige, thank you, Ma'am Eva. Happy Mother's Day, di iPod, Ma'am Eva. Shoutout kong Merle Online Shop, Jalhan sa Paso Belyajoy, Ibasan Helen Torres, and Saison Abrasado, Angel. Dugang pa, Ma'am Eva Orina, Rose Maritelos Belyanueva, hello, Teros, Lacey Ates, Peng Suan Ates, Wally Mates Mesa, Judeline Gajane, Edna Keno. Ayan, thank you so much, Ma'am Evs. Indugang pang Ma'am Eva, Edward Balita Tirada. Hello, Idol Edward. Sir Roy Ortiga, ug Ma'am Neda Orong. Salamat kaayo. Happy Mother's Day sa tanan. Unya, kumusta man? Kumusta man? Nakapasalamat mo sa inyong inahan? Or kumusta man inyuhang pag... Bitaw lang, may besyo pamati, kining gihimog show po tas kalibutan. Oo, ato ginaman gining atubangon, kay gihimog show man kita. Oo, wala man kita, kumbaga, at tapasipad, sa diyang naapata sa sabakan sa tung inahan, di ba?
1: Sana,
0: oo. Thankful gid kayo ta. Gihimog show ta nga ta, wala ta gihimog show nga sama sa unggoy, sama sa wati, wala gihimog show sama sa ibed. Diba, pinakanindot gid ka nga gasa.
1: Sana,
0: oh. Okay, sige. And ito din iting bayan si usas mga tanod sa barangay Kambay Tayasan. UFN Kaliao nga mutara magbutawag na gawin ni Ron.
1: Sana, oh.
0: Ipabalaan ko na ito na si UFN. Kaya atang to dito ganina. The Prince Dalan. Sulat dito na ako itong numero nga pwedeng matawag. Ay, nako, lulang iskadali pagod. Oo, siya manggod di ay. May hapon ni mo, Maria. May hapon ni mo, lalais ka. Kumusta ni ikaw? Ay, okay ra manggod ko ay. Ngay kaya nga naman po ikaw, kumusta? Ah, sige, rata ini kumusta. Ay, ikaw ba naman ta? Pero may naman ta nga kuyo gani. Ay, ganong di mapukon ni mo ibulag. Magbulag sa good punta, Maria. Ay, disad kayo pag ibulag, tika. Ay, kaya nga naman. Ay, mapuntaw niya kaniya. Ay, first in line, muna di ha. Hugot-hugot, manggudayon. Mulagi, muna nga, lulayis ka, dapat naragyo ka sa kong kiliran. Apas nila, napunasta, kung ato tagkumpuetro, naapog ka, ato dito. Oo, bisag asa, ato ta. Muray gudangat, aniron. So, yung shout out dito sa mga kaigsunan karoy, ginagpaminaw sa 98.3 FM Star Radio Taya. Dugang pa, Ma'am Eva, shout out ti Paolo Robio Almera Carnelio Lula Caridad Ates. Uy, kumusta naman ni si Lula Caridad? 90 plus na ba yung edad ani niya, mga ka-star? Kanindot jud pa matiyon sa edad nga inana, no? And of course, itong mga kaigsunan din mag-uuma, mangingisda. Ay, sa tuwa po diyan, nakaraya mga stall owners, small and big establishments, weekend magkaroon for sure lang, nagtrabaho sa panggoberno, nagpahayahay silang tagsa-tagsa ka mga panimalay. Siyempre, kay Ogma, mabalik na po doon trabaho. Diba, mo ito ang first batch na tuwa nga greetings mga ka-star. Ayaw mo kabalaka kay atagang ginatog pagtagadang inyuhang mga greetings mga ka-star. Alright, stand by. Balik ko para sa balitang katuuhan tila. Uban ni Prapra.

0: joke entry na niya. Pero ma-surprise mo kay gi-surprise man po ko diri sa akong brother. Akong brother nga say brother nako Jerel at among eldest brother pud ni. Amo ko magdahom nga naabot siya diring dapita. Siyempre, may hapon di animo, brad.
1: Oh, may hapon mo di atis.
0: May hapon ni mo, brother, na ko dere. Unya, kay mo paambit ni siya. Before ni siya mo greet, ako ning ipaambit na siya, na siya pasiaw. Unsa ka ni pasiaw, ano niya mga kastar? Sige, atong itunol ka ninyo ang ihang pasiaw ni Bro Jerel. There you go. Sige, go, Bro Jerel.
1: Doon ako'y pasiaw sa tanang taga-tayasanon. Doon ay tulog ka mga amigo ba? Naginambugay sila nga, kinsa'y kinadakaan o baba silang apuhan? Anang yung sa ka-amigo nga. Ako ang apuhan bay o musuko. Kanang baba yung bidol? Ana po lang sa awala na bay sa ako ang apuhan? Kana goodbye nga musuko. Murag baldi ang baba.
0: Ay, tora di ay.
1: Ang ikatulo na gawag, di basta-basta po kay ana naman siya. Wala rin sa akong apuhan, bay, o masuko. Iana siya nga, nga naman, magsaba ta, bay, nga naman. Ni atas ba sa akong apuhan.
0: Kuya, wagod na ng baba sa apuhan di ay. Oh, good afternoon.
2: Si Delta ni ma'am.
0: Kinsa din ni? Kinsa si?
2: Elvin Calyao.
0: Elvin Calyao?
2: Oo. Oh.
0: Hala, kumusta man ikaw?
2: Oo, kami mag-una katawa. Hindi kayo ka.
0: Walay problema. O niya, kailang agatuan ning tanod sa kambay eh. Ang tanod ni? Ay, pwede ka. Mubalak ka, mubalak. Nakaibalak?
2: Ako ka ba? Mubala, galing mo great rako.
0: Pwede man tingali. Sunod Domingo, tawag ka. Balak ka, ha? Sige.
2: Usama, mo great rako.
0: Sige, padayon.
2: Regret ko sa mga kalyo, pamili. Mga gargulis.
0: Kana.
2: O mga kaldera, deong. Dila sa... Dito sa kuan ba ni Mili sa Kambay.
0: Kana, sige.
2: Dila ni Kaputan.
0: Kana.
3: Sana,
0: Okay. Sige.
2: Kana, ma'am.
0: Basig nalimot ka ha, tawag pagbalik kung di pa mamanay. Huwag kayo request di ang asong.
2: Sikat nyo ta.
0: Ha, sige, basta na ka-star.
2: Basta

0: kalangan at alam ninyo siya. Ang ikatlawa, sa mga nakaraiya mga horoscopes sa inyong mga kastar. There you go, isa pa sa ito ang greetings. Since na naman din sa ako ang natapad, ang atuwa nga, ang ako nga brother. At ito nga tada chance na makatimbaya sa iyahan. Ang nga itimbaya sa kahanginan na Brad. O hindi na kamutimbaya sa kahanginan. May nga pa rin mo, Brad.
1: Ang ilang mga pakot ako sa tang imong balak ilang nadunggan.

0: sa Cebu. Ang napit ko lang yan.
1: Agoy! Murag na kamatikod ko ni inyong bahina. Nabisa diulangan ka mo sa dagat nila walang iyo at magsaba. Kasi siya di ay ang ihatag kang bathala. Aron di siya kanino, magapanga. Subay, brad.
0: Ang matimang mo si bathala.
1: At

0: kusgay. Nahulitan di ay sa tuwang kahinawa o kalipay.
1: So,
0: bye.
1: Mga ikawang, sir, at yan kumibisyon utos, quarantinus, nang sa kamerikanan niya rin sa Pilipinas. Iyan, iyan katitasa sa kalibutan. Iyan rin sa pulong na ilang siya. Dahil sa pulong na ilang siya. Dahil
0: sa pulong na ang pulong. Na ang pulong na daingon. You look younger than your age. Kung ikaw, kanunay mo pa hiyo.

Christmas.

0: Oras sa Pilipinas, 7 minutos sa dili pa mag alas 12 kahaponan mga ka-star. Kapaspasa sa panahon kung mahimo pa lang. Kung mahimo pa lang, yun nga akong awiran. Sus Ginoo ko kining orasan. Ligyan ako buyan. Balag iya kong buyan. Basta kay dili ko niya. Ay!
1: O, oh, nanagito ay. Sige mga ka-star kay paspas kayong mga panahon, no? Salamat eh kayo sa akong mga sponsors. Ayos sa Buena Beauty Shop Pasta sa Natural Pure Santon, Chef by Essential Oil, Herbs, Meda, Pharma, Jerry Customized Printing Services, na Lunchos Cake Shop, Ma'am Iba Quijada, Orina of Dubai, and of course, Rafi Microfinance sa Tayasan. Dagang king salamat. And shout out day ko ni Mike Dederix. Shout out to you, Mike Dederix of Alabama, USA. How are you doing right now? I know there is a very dark because they're opposite. We are opposite day at night. Here is day and there is night. Night is there. When night is here, there is day. Wow. How that's it. I know maybe the time there is already dawn. I think so. Yeah. Anyways, thank you so much, mga ka-star. Yeah, thank you so much for being with me. Has listening via online streaming. Thank you so much, Mike. And dugang pa Ma'am Eva Quijada Orina of Dubai. Matut pa Ma'am Eva kay grabe muraman og si Mac Arthur ay shall return. Indo ka mamamyo kaliwat gid ininyo na mga talente DJ Maria Bravo. Thank you Ma'am Eva. Well, regards sa imo nga brad. All right, pa shout out ko ni nang Dailin Dagudog na tulog matud pang Michelle Deget Cantila ngano man nang natulog. Hi DJ Guapa, Happy Mother's Day. Happy Mother's Day po. Sige, hapit na ra bata man amilit sa kahanginan mga ka-star. Oh, daginoto nato ang pipila ka mga minuto. Shout out ko sa mga pamilyang Quinto Tanilon, Psycho Lebrado family, and of course, mga Baldado family, Tuanda, Martin family. Shout out sa mga Calyao, Lagini, Punteros family, and Enesio Calumba. Shout out po ko sa mga Cantila, Mihoy, Bakelo family. Shout out ang Ma'am Chinog Sardicon Fabro, guys. Ma'am Alma Iscarpi, Ma'am Island Ganaganag, Ma'am Crestita of the Monte, Ma'am Embe Maynard, Sir Leonard Pauner. Shout out po tayo Sir General Reed Dobley, and also to Angelis Zero Calumba. Shout out ang Ma'am Eva Calyao Gakayan, and of course, sa mga Garunita family, dahil sa may Kip Dayasen. Shout out Mamaritiso and the whole family. Ano na na silang nagpalago po sa 98.3 FM sa Radio Tayasen. And sa mga nagtambay lang dia silent listener, shout out. Mayang pagpaminaw sa programang Music Katawa. Yan, nakatawa mo diha. Katawa mo na. Abot ang gigahin na to, ane. Mura na tainig ka to mga dahong na ngaloy-loy. Pero naulanan, ito'y hakaw rapon. Sa mga nito'y hakaw. Nito'y hakaw ang mga naloy-loy nga mga dahon sa mga tubo, dahon sa nape, o sa katubitong uban pang nangaloy-loy. Sa pamaylaing nangaloy-loy, ay. Sa pamaylaing nangaloy-loy, diha ko tubag ko na mo, be. Naloy-loy tong dahon sa mga kanabitang kumpay. Magkabalaka kay niulan na raba. Hashtag lisuda na rabagyod, kining wala ay naging masab-sab. O di kita magkabalaka, kung mo init, pasalamate. Kung mo ulan, pasalamate, di kay magbasol-basol mo. Ako raba, mangisog rabagyod ko, mga saba rabagyod ko anang magbasol-basol. Walay solusyon nga pangitaon, ha? Suko ang apuhan ninyo, patoo gani mo, kanang inyong tingkoy nga murag tangkugo, ang kitin ninyong murapog kuan ka na bitang tikod. Agoy! Hasta la vista! Kinigit si Lola Iska Bitaw ba?
2: Mauba?
1: Iyon siya, yung tingog dili murag na nga saba, pero karon isulti na nga mga saba.
0: Unya kayo, pamangko katiwas atong ikong istorya, Maria. Anak mangko nga, anak pamatlisumpay nga. Joke ra gani. Ikaw ba magsalita? Huwag ka magsalita nang tapos, Maria.
1: O Bitaw, no? Sige, good. Sorry na, good. Anyway, ato ni nga basahon diri ang dugang pang mga mensahe sa tong Facebook Live. Kung kumusta man mo dihang tanan. Uy, na in-request diri og song. Matud pang chan-chan pa sayawa mi diri be. Ito karang dayang-dayang. O sige, ato mong pasayawan diya. There you go.

Remix. Last song.

Paran. Balitang katuhuan o

0: pinagpo ni Agumen. Doon sa pinagpo, pinagpo ang kalibutan. Kinipisi! Kinipisi! Maunihan mo tapos nilitanan. Aron matapaway na ko ni kalibutan ka puno sa mga kapatiyasan. Ako ng munuson, kining ako kinabuhi!
1: Uy, ayaw dong! Ang pagkulong sa kinabuhi, dili kasumparan sa tanang mga problema. Hinoon, usakini, kamutang na sala, nawalay ka pa sa iluan, sumala sa balaan kasulatan. Inom na mitong buyaks,

0: kaila kaniya. Apan nakaila kamo kaniya kay naguban siya og nagpuyo diha kaninyo. Dili ko kamo pasagdan nga mag-inusara, mubalik ako. Sa dili madugay ang kalibutan, dili na makakita kanako. Apan makakita kamo kanako, og kay ako buhi man, mabuhi usab kamo. Inigabot niadtong adlawa, mahibalo kamo nga ako anaa sa amahan, og kamo ania kanako, ingon nga ako anaa usab kaninyo. Ang mudawat sa akong mga sugo og magtuma niini, mao ang nahigugma kanako. Ang akong amahan mahigugma kaniya nga nahigugma kanako. Ako usab mahigugma kaniya og magpaila sa akong kaugalingon ngadto kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.
1: Naigun ikaw, O Kristo.
0: Nisaad ang Ginoong Hesus nga dili taniya pasagdan nga mag-inusara, bisag nibalik na siya ngadto sa langit, iya gitang gihatagan og Espiritu Santo. Muni ang gahom nga naa sa Dios. Si Kristo mao ang pulong, ang amahan mao ang magbubuhat, ang Espiritu mao ang gahom sa Dios. Unya kinsa tong magtuman sa sugo sa Ginoong Hesus, ubanan sa Espiritu Santo. Muna sila si Felipe, hasta ning atong santo kay usamanis mga apostoles. Nakahimo silag mga milagro samtang nagsigi silag tuman sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. So kini di ang gahom sa Ginoo, mulihok ni basta magtuman ta sa iyang sugo. Nyag magsupak-supak ganita, awa say gahom nga mulihok nato. Ang mulihok sad ang gahom sa yawa. Gilingay mong tupad. Ing na naglihok ang gahom sa Ginoo diha nimo. Ingnawa. Kanang wa mulingi, gahom sa demonyo ang naglihok ana. Nahimo na silang stiff neck, ga di na mulingi. Gahom sa Ginoo. Panang nabit tayo magpatambag na ko, Pader, iampo taon ko, Pader, nga makapailob ko sa akong bana. Na kung anong iampo mantika, nga imo man ang katungdanan nga magpailob sa imong bana. Daw sa may buhaton, Pader, nako, desisyon nga mo pailob ka. Aron, ang gahom sa Ginoo nga mo suporta sa imong pagka mapailobon, mulihok diyan ni mo. Kaya guwa kay desisyon, kung saan paglihok ana, ang gahom sa Espiritu Santo nisuod na nato tanan mga igsoon panahon sa bunyag. Ang kuwang lang ang atong paggamit. Muna ang mga apostoles, gisugo Dios Ginoo, panglakaw mo. Panglakaw. Isangyaw ang maayong balita. Nya sa ilang pagsangyaw, diha nilihok og maayo ang gahom sa Ginoo. Pero dili ka mo desisyon nga musangyaw, awa sa gahom sa Ginoo mulihok. Ngayon sa may mahitabo, kung dili na ka mupalihok sa gahom sa Ginoo, ang gahom sa yawa, kusog ay mulihok din hinato. Ganiha, nagbunyag ko, napo kabata na sad, usaray kinasal. Unsa mang gahoma ang naglihok na naghimo magbata, wa may kasal. Unsa man ang gahoma? Gahom sa Ginoo o gahom sa yawa? Gahom sa yawa. Anang gitawag na itong kaulag. Nabang dili bitaw ka maong mupugong, babae o lalaki, okay man ang mag-uyab. Ako sa una, nakauyab sa kong napu kabuok sa upa kumusod sa seminaryo. Katulo gani ko nakaset og minyo o amadayon. Buwagan sa ko itong mga animal. Ang katapusan, ako na inibuwag. Pero huwag man ko naghimo anang premarital sex. Nga naman, kay nagsangyaw man ko sa pulong sa Ginoo, isip Legion of Mary, isip choir, nag-atiman man ko sa mga katauhan sa Dios sa simbahan, nagtuman ba sa sugo, nya nag-atiman sa kusa akong pamilya nga ako'y breadwinner, nya naay akong papa paralyzed, akong maguwang paralyzed, ako rin nagtrabaho, nya nagsangyaw sa ko dito sa akong opisina, pagpakitag maayong panigingnan. So, di ko kaako og buhat og daotan nya gisuportahan sa gahoms Ginoo. Pero wa jud kay himoon, wa kay desisyon, pauban-uban lang kas baod. Inigingon si imong uyab, noroy ta. Soroy na yun. Inigingon si imong uyab, pahikap pa ta. Hikap na yun. Inigingon si uyab, pakuota ta. Kuot na yun. Kinsa pa may makapugong niya. Amo na, suka-suka na yun. Di ba? Nilingay mong tupad. Tingna, huwa ka na naguna-una. Huwa ka naguna-una diya. Sorry. Napagani ako gibunyagan. Duha na'y anak, walang yapoy kasal. Basta mga animala. Huwag yun maghuna-huna nga makaimpirno ng buhata. Muna, diri sa atong unang pagbasa, o sa ikaduhang pagbasa, niingon yun si San Pedro, himuag yun ang Ginoo nga inyong Ginoo o palimpyuhi ang inyong kasing-kasing. Aron bisag sawayon mo, bisan og daog-daogon mo, limpyo ang inyong kasing-kasing. Na, usahay, sawayon man yun. Na ako'y kailasan nga nang iyang uyab, in love kay siya, niya palakiro kay istanan niyang uyab. Tungod sa pagkapalakiro, niya in love man kay siya, di yun siya pahikap siyang uyab. Di isa siya mukuyog ngadto sa sinihan. Dadon siya, di siya mukuyog. Isuroy-suroy siya kay mga ons gawas. Di siya mukuyog, basta wa ang iyang pamilya. Ngadto rin yung uyab mamisita si ila. Ang resulta, sa usa ka tuig, kaduhara siya bisitaon siyang uyab. Niya ang iyang uyab, tuwa ngadto sa laing mga babay. Maghilak in taon siya. Pero inigbisita sa siya iyang uyab sa iyang ilang balay, wagin siya hisgot anang imo dihang mga bisyo-bisyo. Kay in love lagi kay siya. Dangtan og mga 12 katuig sa ilang relasyon nga average rag twice a year sila magkita, magistorya, ni desisyon niyang uyab nga mga sawa niya. Mga sawa. Nadi mo to? Nangasawa lagi. Unya pagpangasawa siyang uyab niya, gihunong niya yung bisyo, apil ng inom, palahubog ito kayo, niya, musugal sad, sigarilyo, hunong yung tanan. Kaya matod pa siyang uyab, salamat sa imong pagtudlo nako, unsaon pagsunod ang Ginoo. And they live happily ever after. Imong toa na, bahala mo din. Mo na ang pagsangyaw. Isangyaw ang purity, labi na mo mga babae. Naanin niyo ang Mama Mary, atong gipasidonggan aning buwan sa Mayo, virgin and mother. Kanang virginity, dako kay na nga gasa sa lalaki o sa babae. Ampingi? Yan, sa akong pag-amping? Desisyon nga mo amping ka. Nga pag-ampo, sangpita ang Espiritu Santo, kay naa naman gakuyog ba nato ang Espiritu Santo, di lang na siya mamugos. Kinhanglan lang na ni mo sangpiton. Come, Holy Spirit, fill the heart of your faithful. Di na presyawa, nga bisag din ni mo sangpiton, magsigig pangablit. Nginyawa ba? Sige nagpangablit. Sige nag-text-text ni mo. Makig-video call pa na ni mo. Nginyawa ba? Pero kanang Ginoo, muluhod yung ka. Muhago yun ka, aron siya mulihok di animo. Kay gustos Ginoo, ang kasing-kasing ginato mo'y mangandoy niya. Ngilingi ana sa imong tupad. Yung na sangpit na taros Espiritu Santo. Ano ba? Namusangpit na ta. Ano? Pagsood ninyo diri, unsay nakita ninyo dias gawas. May mga lamisa, no? Unsa may naadyas lamisa? Ha? Naay gibaligya nga raffle ticket. Unsa may inyong gibati kita mo diha na raffle ticket na kadungog san mo inig announce nako unsa inyong gibati na dasig mo nga mo palit o mura lagwa. Kung paminaw ni mo mura lagwa, animal ka, wa ka mang huna-huna sa Espiritu Santo. Nga naman kay para man sa simbahan, para man sa kayuhan, sa katilingban. Nyagwa jud ka ni bati ana, pasabot sirado ang imong hunahuna o ang imong kasing-kasing, giharian sa kangit-ngit. Nya unsa may imong mabati kanunay?
2: Kunorin na imong buhok, sumpay na imong pilok, pero kiskisan ang imong kilay. Ha, gubon ba? Gubon. Paputian ang imong naong, kaon dito, suroy dito, palito bagong mga isusulo, palito bagong gadgets, ang imong balay, extended na, pintalig, bagong polo sa gipanindot sa imong kabalingon, pero di ka kauna-huna sa katilingban. Kay wa ka giyahi sa Espiritu Santo. Naigingon diha sa atong tubag sa Salmo, sa titubag na to. Uy, tubag mo. Ang pasingkita ang tibok yuta ngadto sa Dios, uban sa kasadya. Kung mahimo ning atong mga projects karon diri, kung mapalit mo mga raffle tickets, mahimo nang atong bill tower. Kita mo sa atong bill tower niya. Awa man sa dem kita sa atong screen deck. Nato atong IT ana na de. Basta sigurta na gyud mo matambay na sila. Ya, mahuman sa atong adoration chapel ya. Tapi isog na na. Ya na sa tay bagong CR. Nang ubos anang atong bill tower, atong bagong CR. Ya, mahuman sa dadya nang atubangan, makuha na nang hazard kay diha nga buta pumero nga gabitay-bitay na mga ato. Mahimo na dihang Alley of Saints. Ya, mahimo pa gining atong mga bangko, mausap pa gini. Sa may tabo. Makasinggit kas kalipay ngadto sa Dios ang mga tao makita katawhan, pero asa man magsugod sa atong desisyon na mutabang muhatag muna amo palit og ticket pasinggiton mo sa kalipay ngadto sa Dios. Ang dili mo palit og raffle ticket sa may tabo, magkusmo dagin ang naong ninyo hangtod mo mga matay. Manuhan dawo mo nanang dawo pagita mo dawo nga tao mas mailing kita kana mga tao mandawo baka na selfish kayo, self righteous kayo, pagita dia ilingay mo tupad nawa nang naong dia mabugatog naong kana mga selfish man ako bitag diri mo klakog jo makita man diri mga naong ining katawhan mo hapitan na ninyo makita mo na mulahi ginakanang wa mo katawhan nagi pipila ninyo nga nangatawhan mo pero siya kanalyo. Ya, kami tinggal nak sikit-sikit sikit kan. Patah. Tu kayak mau ambil ya. Ana ba, no. Satu orang mga politicians, insa ka nila ang nagsunod sa guidance sa Holy Spirit kanang muhatag yung kayuhan sa atong nasod, mga Duterte's group, Pinklawas group, o Marcos group. Secret lang sa secret. Pero pwede, importante kay maniit tayo karon, grabe nang kayo. Ang yawa, grabe ang yawa. Kanang pangawat sa una, mahapatag na pagkamot ng mangawat, pero karon na inanawat og trillion-trillion, why hapak-hapak sa kamot? Why nasuko? Wa na gani nagrally? Why nagrally? Kani kwan gani kanang gani para nako talagsaon gani. Sugod 1980s. Siging rallies na, ana, against ni Marcos Sr., ana, dictator, kurakot, ana, kawatan, ngayon, ana, never again. Pero karoon na nag-rally. Pero ang balita, trillions ang nawa. Ano ka na? Pero tinagyong paghari si Yawa sa ato. Yan ay musulti mo, hindi niya, ah, dakot na yun, dakot, kaso na yun, ana, impeachment na yun, ato na yun sa, hey, pada, ano na? Ambot lang. Yawa, itingan. Muna, hindi niya na sa timong tupad, katapusan na lang lingi. Ang di mo lingi, iya si Yawa. Hindi niya, hindi na, sugod ka ron, isabat na ko, nasugod ka ron. Hindi na kumuhon ng palit o ticket. Nya og tinuod nang imo manindog ta og dili tinuod hinahinay pa uli atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahong sa tanan, magbuhat sa langit sa yuta ug kami sa Kristo ang anak ka ugtong Ginoo nato, naginanambon sa lalang sa Espiritu Santo, yanan ang nangyari ang Birhen, isasaki sa sugo ni Poncio Pilato, ilansang sa krus manay ni Ginoo, dikumasat sa mga minatay, sa kanyang ang labanhaw, isang sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios Amahan, makagagahong sa tanan, likan dito maalis siya aron magugtong sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa Panglihan sa mga santos, sa kapasayduhan sa mga dala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, masaligon kita mudamog sa atong mahigugmaong amahan, sayon kita nga siyang naghatag ka nato sa kaluwasan. Busa mo ingon kita, Ginoo, ihatag ka namo ang imong espiritu.
3: Ginoo, ihatag ka namo ang imong espiritu.
4: Nga ang mga kaobispuhan, mga kapalian o mga relihiyoso, mapuno sa Espiritu Santo, o sa himpit, mutubag o mutuman sila sa iyang mga paglandag, magampo kita sa Ginoo.
3: Ginoo, ihatag ka namo ang imong espiritu.
4: Nga ang tanang mga Kristuhanon, mamahimong matuod ng mga saksi sa gugma ni Kristo dinhi sa kalibutan, magampo kita sa Ginoo.
3: Ginoo, ihatag namo ang imong espiritu.
4: Nga sa kanang dapit, ang Dios makakaplag og matuod og apostolikanhong mga Kristuhanon nga andam musangyaw sa ebanghelyo, magampo kita sa Ginoo.
3: Ginoo, ihatag namo ang imong espiritu.
4: Nga ang mga nagmando sa kanasuran, magtinguha og maghago sa padala justisya sa katilingban, magampo kita sa Ginoo.
3: Ginoo, ihatag namo ang imong espiritu.
4: Nga si Halang Don Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga tapos na mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo.
3: Ginoo, ihatag namo ang imong espiritu.
4: Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaadi sa panama o pagiya nila ni Santiago Apostol o San Vicente Ferrer, magmalampuson o mahumanunta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo.
3: Ginoo, ihatag namo ang imong espiritu.
4: Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag o finansyal o kailaing hinabang, o alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, Nahatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Ini kana lang sa isunda, ayaw nyo, ayaw mo pagpadala ng awa aning atong information, aning atong screen. Salamat kayo. Nya, ang atong Flores de Mayo nagpadayon alas 3:30 sa hapon, Lunes ngadto sa Biyernes, mao ang atong katikeses dinis atong simbahan. Nya ngadtos mga kapilya ninyo, susiha lang sa nya dito kay duna sa dito silay summer katikeses o mga Flores de Mayo. May na lang na ang atong mga bata, mga batanon, makasinati o kasuod ni Maria o sa atong simbahan. Niya, doon natay Children's Congress, inig ka May 26, mo'y atong pagtapos sa atong katikeses, o niya, tagaan na to sila mga school supplies, mo budget man taana, munang doon sa tay special fundraising, nga mao ang Santa Cruzan na mga sagala na ay mga Raina niya si Raina Elena niya kinsa ninyo dinhi ang interesado at tulang mo sa opisina niya naan siya equivalent donation kaya ang inyong i-donate mao sa na ang atong gastoon para sa atong kalihukan sa Children's Congress o sa Santa Cruzan usa ni siya ka fundraising at the same time mag-evangelize pod mo. So akong gidasig ang mga organizations, mga ministries, families, chapels na mo appeal mo, mo sponsor mo ba? Kami din hi sa among mga staff ni decision mi gahapon nga naasad mi mo appeal sad mi mo angkon mi usa ka kanini ang sa gala sa mga staff ba? Adi mo to? Mga staff, good. Amo sang tampu-tampuhan. Ga 5 days allowance na lang mi karon kay pirmi kitang mas short sa atong operating expenses kay murag nagkagamay na gid ang inyong gihugs kolekta. Mas short na ta. Musabot lang sa ta kay crisis man kayo. Mo nang gahimo na lang mirog 5 days. Ang amo sa una 7 days mana. Hasta akong stipend, 5 days na lang sad. I-divide into 7, yeah, 7 shares, 5 shares ako, 2 shares, ibalik na lang sa simbahan para makapuno-puno sa atong operating expenses. Pero kini, gibuhat ni namo, ato sa ning buhaton, para sa kayuhan sa simbahan. Dili gyud ang atong kaugalingon, atong hunahunaon, ha? So, appeal mo aning Santa Cruzan. Nya, yeah. Og duolon gani mo kay naa man sad mi gipanglista ditong mga ngan og duolon mo kay kamoy napilian nga sagala ba o ana mga rayna-rayna nga title ni Maria ay sad mo pagbalibad ha nyag moingon mo wa man mi kwarta pa dir nga ikadunit ibaligya dayon ang inyo mga refrigerator kana mga motor mga laptop ana ibaligya nya ang halin mao i donate dere. Dako kay mo na gracias Ginoo. I-multiply guna niya 100 times. Kadakog diferensya kay sa magsige mog tigom ana. Ana ha. Nya nakahimo na sa taron sa atong duha na sad kabalay para sa atong DPR, 30 na kabalay ang atong nahimo. So mao ni ang ika-29 ang ilang balay nga naguba diha dapita unya karon. Ang ilang balay, mauna ni niya ang atong ika-30 mausad na ang ilang nagubaan silang balay niya karon ana ni sila'y balay. Oo, muna. Sige, salamat kayo atong pakpakan ang atong mga kaigsoonan minitabang nato. Niya, aysad mo kalimot sa pag-support sa atong social media platforms, duharagin ni Kabuk, YouTube, nga kaning Padresiano ubod nana ni mga 291,000 subscribers mawala na inyong sigihag view like share ug subscribe unya ang ato sad nga official Facebook page mao sad ang Archdiocesan Shrine of Santiago Apostol de Compostela sige

0: Sana ninyong follow, ha? Aron nga updated mo, connected ta kanunay sa ato mga activities o mga announcements. Manindog na ta. Ang Ginoo, manaa kaninyo.
1: Manausap kaninyo.
0: Og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo.
1: Salamat sa Dios.

0: Noon sa maning atong panahon karon. Dili noon masabtan ning atong klima ro.
1: Yung sakit dira, Brad. Yung nagbagulbul man ka.
0: Makalagot mga Brad. Dili niya tang kasabotaan ng klima na ito, Aron.
1: Nahibalo ba ka? Nga mo na niyang epekto sa climate change.
0: Ha? Ang sama na?
1: Ang climate change, mao ang pag-usab sa dagan sa atong kinaiyahan. Kinigumikan sa atong sublang nga pag-abuso sa atong kalikupan. Sama sa sigig pagputol o kahoy sa atong kabuturan o kalasangan.
0: Nya, may kagayunan pa nga mabalik kita sa normal, ani?
1: Layo sa kagayunan nga mabalik kita sa normal. Basta mag-usa kitang tanan, saman lang sa pagpananom o kahoy aron mahinay-hinay o kaalim ang atong kalibutan.
0: Di ay ba? Sige, sugod ka ron, magtanom na kita o mga kahoy.
1: Let us save our Mother Earth. Atong mahalun ang atong kalibutan, aron mulungtad pa kini sa mabot natong mga kaliwatan.
2: Kining maong pahinundom, yatod ka nato sa Bago High School o Star Radio Tayasan.

0: Transmission begins.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Good morning, good morning, good morning, good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Kahit saan mang sulok sa mundo na maabot sa ating signal ngayong umaga, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Tulog-lula na nagtatay, dudong o ginday.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Mamangon na ta kay buntag na. Oras-oras na para mang mata, oras-oras na para ibuka ang atong mga dagko nga mga mata. Balag na kung matang importante lang gyud makabuka o makita ninyo ang kagwapa sa inyong asawa o kagwapo sa inyong banda. Kumusta, kumusta, kumusta ang tanan? Kahit kung ako ang inyong balusan, kaloy sa Diyos, okay lang yun. Welcome sa atong programang Pakurat sa Kabuntagon, kauban gyapon na inyong higala sa kagidad, Pirate. Nga kanunay magpaubos kay ang lamida sa ubos. Adlaw karon nga Lunes, pizza 11, bulan sa Mayo, tuig do smell, 20 sa yes. Sa mga birthday ng adlaw, happy, happy birthday. Sa nag-birthday kagapong adlaw, belated happy birthday. Happy birthday! Og sa mag-birthday og mang adlaw, advance happy birthday. Happy birthday! More birthdays to come and always good health. Happy birthday! Good day, pinaka the best sa atong birthday. Abdikus ganon ng atong lawas nga magliok-liok sa matag adlaw og libre kita nga makalaag. Bisan asa nga lugar, the best na gid kay nga gasa gikan sa atong labaw makagagaho. Tuloy ang birthday, tuloy ang kinabuhi, tuloy ang ligaya dinhi sa kalibutan. Basta na birthday, makaingon gid ta.
2: Lami man gid na siya.
0: Lami ginang na mag-birthday kay siguradong makapanugab abot sampuan. Okay, ito oras, 55 minutos sumun makalabay ang alas 4 sa Kabuntagon pagkadalirag sa oras. Dalirag ang adlaw, dalirang bulan, dalirang tuig, dalirag yun kayo. Ang atong kinabuhi nga madato, dalirang pumapobre. In short, dalirang mo usaman, mo fly-fly. Dalirang ang tanan. Sagalaan nga mo tawag o mo text ka ng puntaga. Open na ito. Open na kayo ang atong call ang text line number sa atong Smart 0969-484-5454. O sa atong Globe 0956-664-7734. Mauna atong call ang text line number nga pwede na tawagan, pwede punitiksan kay andam gida nga matag o maayong pagtagad. Kung may mo, timplan mo ni gatas para mo bright manambok inyong otok nga manabi sa silingan. Kanang pagmanabi, usay makayo, usay pod makadaot, og manabi, magani. Kanarag yung makaayo para hapsay og malinaon ng atong kabuher. Pili ako ng lamig batasan. Siguro ang ikaw ampingan para og madamlag, ikaw mabulahan. Bis na inday, uga na ang tapay. Pabis-bis na inday na pagdugay-dugay. Kay basin unyag ikaw magmahay, nga ikaw na ulay. Okay, tara, 57 minutos, suman makalabay ang alas 4 sa Kabuntagon. Pagkadalirigod sa oras, sa itong malulog-lulan na nagtatay, dudong o ginday.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon na kay buntag na! Hinay-hinay na gamang paingon sa kusina. Itak ang natong madagkog ng kaldero. Madagkog sampot, lagom-lagom. Butang igtubig, inita, aron makainom og kape. Si dudong o si inday. Kanang kape the best, mingida kada buntag, mao gina atong pangitaon, inigmata nato sa sayo sa Kabuntagon. After you wake up, always find coffee. Because you know coffee, it's very delicious. to get strong heart, to avoid the type B diabetes, to get long life, and happiness every morning, to drink coffee. Pabis, bis, pabis, bis na inday duga na ang tapay. Ayaw na pagdugay-dugay. Ay na pagdugay-dugay inday. Magdugay-dugay mo nga paspas si dayon. Mintras ko no nga batanon pa birahay tsatsahi. Kaya basigma dara na ka, makat off na imong regla, wala na. Wa na ilana, pero napay lonok. Okay, tara si kita di pinutos mun makalapay ang last 4 sa kapunta. Kadali araman sa oras. Nagingon, basta din ato bantay ng orasan. Dali na kayo. Sa maragod sa itong kinabuhi, nga din ato bantayan nga, oy, wala na, gulang-gulang naman na ita. Mabot siya ng punto o mabot siya ng panahon nga, nagulang na kita, mabot kita sa pagka senior citizen. Pag-abot sa senior citizen, wala na yun. Nagingon, paabot lamang taong pensyon. Pensyon ni San Pedro. Okay, nas barangay magtutuyasan. May buntag din nung diboy hinoo nga sa'yo kayo nagmata. Sa'yo kayo nangapi. Nung diboy hinoo, good morning, good morning. Kauban sa Pinangga, ugbutan nga sawa. Haas ng Mernay, no? Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Mamangon natin mga sikat kay buntag na.
2: Basin, unya, ugmata.
0: Og diya sa Sitio Laguna, may buntag din nung Chimuni na Binson nga sa'yo pong nagmata. Tonas kusina, galong agna siya kay para makapamahaw kung nagsayo si Bailexter Binson. May lang na Biden Binson dia, may buntag lang yung titi, by Joey, ni Harvey, Akila, Saira, og ni Chichi. Og ni Chichi na pa si Chichi, kao ba ni Dindin? Chichi, anak ni by Alin Umali nga, na nakabakasyon ulit sa Negros. Diri sa barangay Kabulotan. Si Dodong Chichi. Silingan ni Chacha. Aglas barangay Lutay Tayasan, may buntag ni Bay Kukoy Guardario. Nga sa'yo pong nagmata. Bay Koy, ng regards to ni mo si Bay Persinit, Bay. Concern kayo si Bay Persinit ni mo, Bay. Nga kinanglan ko no, Bay. Huwag magdaro ka, magtangkil d'yo ko no kagbidbiron, Bay. Para uluhaon mang kuno ka kaayo. Sop-sop yung bibiro ni Spike Coco. Okay, nang bibiro na ba na tutoy-tutoy? Ayun na, ni kamayinigon si Spike Coco. Sop-sop, bibiro. Ako may buntag po ni Cesar Gabunada na sa Barangay Lutay. Nasa'yo po yung nagmata. May lang by Royal Caldillero. Og sa tanang mga kigalanan to sa Barangay Lutay, maayong buntag kaninyong tandaan.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Mangon na ta kay buntag na, isigpitok-pitok ng mata. Diritsog bangon, diritsos kusina. Ano ba, diritsos sa silingan, kinangayog ininit. Para maka pangapi. Okay, tara, sa lasing kudos na gid sa kabuntagon sa dipataong padayon sa nana, minaw na kitag mga awi. I play a song entitled Bayre Tibok Nimong Utang. Request ni sa ni Bay Kukoy Guardan.

0: mayang adlaw na itong tanan, itong may dami karon ang usa sa mga user sa Astasan, mayang adlaw, no? Ipahila itong alan.
1: Oh, may pong adlaw. Ako si Jerry Abok, ex-captain sa barangay sa Bago. Na ako'y gipamulo sa akong lawas. Kasakit ko, diabetic, o arthritis. So sa nakatumar ko ining Astasan, bilang testing lang to, nakita na ko nga may alibiyo man. So, makalakaw-lakaw ko, makadrive ko sa motor. So, kapina sa bulan ang ako ang paggabit sa Astasan.
0: So, unsay awhag nimo sa uban, no?
1: Ang ako nang iawhag nga to sa nakadungog o mga kauban nga nakaila na ako, bisan tong wala nakaila.
0: Testingan ra
1: gininyo. Kung unsa inyong gimulo, aprobado gyud nga makatabang sa lawas nga dunay gimulo, dunay gi pamatian. So kaluoy sa Dios sa akong kahimtang ron, siyempre makasuroy-suroy nako. So ako magpasalamat gyud ko sa Astasan nga bilang naa diri sa barangay sa Bago. So mao wala koy kwarta, mangutang gyud ko. Mao ginay tinuod. Okay. So, daghan kayong salamat.
0: Okay lang, salamat kayo sa imuhang pakigpulong.
2: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
3: Anong sasabihin mo? Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
4: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
3: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
5: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
6: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home, whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros. Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 898 pesos, fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable and budget-friendly accommodation for only 898 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
8: Where every guest feels at home.
7: Visit us today.
9: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
10: White Knights Dumaguete Pension House
9: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
10: Main branch is located at Mishana Road, Dumaguete City.
9: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air conditioning and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Angtaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
10: White Knights Dumaguete Pension House.
11: Yun sa Nicolo, gamit ko sa nang haplas sa nang kape o nakagamit ko sa UAID na nang non-stop hold. Mauna yung gigamit. Kaloy sa Ginoo o murag sa nuna yung kumakasit-sakit anong kalawasan kay 72 years na baya ko niya. Mau ginintay na ako nang daghan tayong salamat sa nang na mau inakapakusuwa sa mga ibang bakit.
12: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
13: Oh yeah!
14: Let's get it on!
13: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapaggana. Makapadasi.
12: Hard Max.
13: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
12: Mag-Hard Max. Extreme na.

0: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalot, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
1: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
2: Kailawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lig-on nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang nadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold Capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud imong suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
3: Vitron, subok na.
4: Ang nagamit sa Vitron ko yaron gagaw si Juno tungod sa iyang anak nga may kansero sa bitaw sa dugo. Kan may tay palitan namin yung Vitron no kay dako kuno kay nag tapang sa bata ng tulong. Vitamins pa yun sa bata. Pagkaon na mo dahil ng bata tapos kamangitayin naman sa vitamins. One week lang kuya, nakatarong nga siya baklay kay katiyang-kiyang mungutya ito. Pagkain naman niya sa Vitron, gana na kaya ang tulog. Di na siya magmata-mata.
5: Vitron Syrup Multivitamins Plus Iron.
6: A product of RSV Life Care Marketing Incorporated. FDA approved.
7: Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na napapainlab. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.

0: sa gipabuthan. Kumbag mangkana, di atong pabuthan kay rumuhiyos. Rumuhiyos, di pero mo na nagimutan ng ubinta doon. O sa amo sa buhol, di na may tahon ganina.
1: Hoy, unsa man ang imong ihong tauran?
0: Tauran o gantina kay TV magana. Unsa man, colored, black and white.
1: Dili television, TV ba ka ng sakit sa baga?
0: At ang tangan.
1: Unsa itong tangon?
0: Baga.
1: Hoy pre, edge, imong tiwas.

0: Maligayang bati sa inyong karawan. Sa mga ka-birthday ron, maligayang bati sa iyong karawan. Welcome back sa itong programang Pakurat sa Kabuntagon, Kauban, Gyapon, na inyong igala sa Kanginan. Huwag na may utang. Byron. Huwag mo palit. Byron. Anarig kasimbli ang atong kinabuyog na tayo, kwarta mo palit o kwarta mong utang. Ayaw lang kalimot sa pagbayad, sa tindira, aron ang isi abot sa ali ngagang. Basta rin nga gagris gutan, kanis man ang ustay mo katawa, ginahin pagkala parang babagod. Sa mga lapad ng baba, di ay nahinay nagkatawa. E basig mag-iisi. Mag-iisi ang lagos. Okay, taras 21 minutos, suman makalabay. Ang alas 5 sa Kabuntagon. Di nato dugayon masikat, aling natas tong kapalaran, ato nang iatag ura-urada. Our destiny this morning. Sa gipanganak sa bulan, sa Marso 21 hangtod Abril 19, Aris. Awayon ka sa imong higala, swerteng numero o color. 2, 7, 5, o yellow. Abril 20 hangtod Mayo 20, Taurus, doon ay mamukaw. Doon ay mo pakalma kanimo, swerteng numero o color. 5, 2, 7, o green. Mayo 20, noong tunon nyo, 20, ono, Gemini, mataypan ka sa usa ka tao, swerteng numero o color. 5, 6, 1, o orange. Onyo 22, sang tunon nyo, 22, cancer, doon ay mo pasingit kanimo, swerteng numero o color. 9, 4, 3, Ogwai. Julio 23, Santo Agosto 22, Leo. Sapoton ka sa imong kanhi uyab. Swerteng numero o color. 3, 5, 1, Ogre. Agosto 23, Santo September 23, Virgo. Makadawat o espesyal nga invitasyon. Swerteng numero o color. 4, 1, 8, Oglo. Huwag gantong katunga sa tong kapalar ng katunga at ang atangi lang ninyo niyang taod-taod. Gantong mong kapalaran, gato-gato sa stasan, herbal capsule mo tambal, sakit sa ulo, sakit sa tod, kasukasuan, delicatritis, tasog uric acid, tasog sugar sa dugo, adunay bukol-bukol o bag-ubag, wala o natanan sa astasan ang pinakabagong mangustin product, nagipakusgan kauban ang astasan tinorganic seaweed. Mas tasog santun, purity, 5 times beta carotene, tasog vitamin C, pure energy, dili sayang makasto para makangkon og maayong panglawas. Tungod, ang astasan, barato lang. Ang astasan, ang presyong masuking butika dool sa inyong lugar. Dias Barangay Bago Tiyasan, available sa mga tong astasan herbal capsule dias sa panimalay ni Sir Boyax na biyog karinta. Sa ganaan nga magwapa, puputi mo kami isang panit gamit ng Ayos Sabon Beauty Soap, ang bagong sabon nga pang pagwapa, skin friendly, organically blended. Ayos Sabon Beauty Soap, pang pagwapa nga dili isog sa panit, makapaputi, makahumok kung makahami sa panit. Adunay avocado oil nga nagdilawag vitamin E. Lecithin, collagen, ug mga nutrients nga maoy mapaputi ug gupamis si imong kutis naturally. Ayos Sabon Beauty Soap, mapalit si masuking butika dool sa inyong lugar. Okay, oras, alas 5:35 na yun sa Kabuntagon. Pagka dalirigid sa oras, dalirang adlaw, dalirang bulan, dalirang to, ay! Dalirigid kayang pista ka na tuwing masikat. O, karong bulana, dagan kayong pista. Sunod bulan, daghan gyapon kayong pista. Muna igiyon ka mo, nga hilig mamistahay. Hinay-hinay ra. Hinay-hinay ragkaon og lechon og humba. Kay dili gina maayo og resulta. Maka kapanog ang mangani mo, pero muna igiyon nga ang resulta og madamlag. Delikado. Kaon mo glitso nung adlawa, pagkaugma, jogging mo mga 20 kilometers. Para gawasan gin mong singot. Bawi-bawi, rapod. Kinalan nga balansi ragod, kaon tag mga patipods. exercise pod. O negyon, you need to balance. Don't unbalance. Kaya pareha sa kuna sa track, og dili balance, di ba tikangkang man? Sama rin po sa atong kinaboy, og dili pun balance, o tikangkang punta. O siguro, og madam lang, tikungkong. Ang ginawa, abot sa bongbong. Okay, standby, standby. Sini pa tapon ang sinan. Maminaw na kitang pangkabuhayan showcase.
1: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat ko sa
2: D3 Bio.
1: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Kita Balagosa.
5: Usa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
4: Kanang kuan ay D3 Bio o kanang unsa ba isa oi TX500.
5: So unsa may feel day sa imong bana day ma'am?
4: Sa kuan yung sakit. Yung murag ni muminaw ba ug makatumar kita sa istetani ma'am. Kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba? Abdik ba siya basta naka-istit og tumar ani.
5: So wala pa na siya nainom ana. Unsa day ang gibati ma'am?
4: Yung luyahon siya.
5: Luyahon.
4: Yan dali siya magubo. Magdalaga na gyud ni siya sa kuan yang gitrabahuan ani.
5: So unsa may makaistorya ni ma'am sa mga tawo nga wala pa nakagamit ani?
4: Natong wala nakagamit ani. Magamit na mo kay epektibo yun para nato nga mga tigulang na.
3: Yun ni
4: ang
3: kwan, may PC,
4: D3 Bio
3: o kanang
4: TX500.
3: TX500, mabilis sa mga butika. D3 Bio, mabibilis sa mga butika. TX Coffee Mix.
6: Ako si Rico, sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangabi, bangod apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang TX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangabi. Sang TX Coffee Mix.
3: TX Coffee Mix, mamasaga butika.
7: Okay, si Rodrigo Limtapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sarte, gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko rin nasa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga ganyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo gilainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawas mo. Tising niya sa ako niya, anong inainom mong kung code DTX 500 para sa mga pigado makabulig kag makapapad sa lawas ng tao.
3: DTX 500, mapali sa mga butika.
8: Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron mo damay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungon. Ug duna pud maabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug adunay branches sa Argao, Bogor City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug adunay branch sa Buena Vista o Gloon. Gikan sa pag-andam, hangtod sa katapusang panamilit, uban ninyo kami sa Matag Lakat.

0: Dragon Fruit Plus 650 mg.
1: Biroy barorong, sinta. Urok ba ni kanon, kanon extension. O wala pa yung pandemic at so na ko gamit o Dragon Protein Herbal Capsule o kape o haplas. Ay, okay kayo. Mo'y nakahatag o gastas o kinabuhin na ko. Sa mga naminaw nga, kung mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong kinabuhi. Yes.
0: Kapulsa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mabalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: Nabay espesyal nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo mamalipay sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: si Miriam Alipayo from Zone 4, Kalasungay, Malaybalay City, Bukidnon. Nagamit sa NAN product nga UID and NAN Herbal Katol, NAN Coffee. O nagpasalamat sa inyong product nga naayon na ang gibati sa akong nanay sa iyang lapalapa na sakit siya o katol na kanang iyang gabation. Pero sa pag-inom niya sa NAN, nawala na dayon ang katol. So, gimintin lang to siya, ma'am. O daghan king salamat, Ma'am Arlene, sa inyong product na nakatabang sa akong nanay.
1: Mga pena ta!
2: Ako si Crisita Elma Babor. Kanang nagpuyo sa kalangag bako. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya, malipong ko, muktas akong dugo. Dayon, kanang musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sachet, ako ganing gitunga kay kaning kwarta. Wala, biyagudok. Muinom ko, pagkatuntun mga 10 minutes, mawala na good ang sakit sa akong puson. Kaning produkto, habisan ko pira ang akong nagamit. Pero, aktibo good kaayo, Dok.
1: Mga pena ta! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
3: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imnon. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water. Anaanay mo tang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2919.

0: air. By Ray on air.
1: Alright, balik-balik ta sa atong programa Pakurat sa Kabuntagon, kauban gyapon ninyo igala sa kangidad. Dinilang siyang paboritong istasyon, 98.3 FM Star Radio, basta naka-star, sikat na sikat yun. Okay, to ras, 29 minutos, suman makalabay ang alas 5 sa Kabuntagon, sa tumalulog lula na nagtatay Dodong o Ginda.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Bangon na ta, kay Buntag na. Oras na yun para mang mata. Oras-oras na para ibukang atong madagko nga mga bata. Balag na kong matang importante lang yun. Baka buka o makita ninyong kahayag sa sayo sa Kabuntagon. Kita na kayong atong kalibutan masikat. Kita na kayang langit. Kita na kayang bukod nga dughan. Kita na kayang tanan. Okay, sa mga mailigong dagswertres, tanawa to token yung ticket kay base nung usambo sa mga mananao. Sa ato resulta, kagapong adlaw sa alas 2 sa hapon, 976-976, o sa alas 5 sa hapon, 362-362, o sa alas 9 kagabi, 266. So, magandang itong swerte race. Result ka kapong adlawas sa mga nakanaog. Congratulations. Kanto mong swerte race. Gatot ka na ito sa Dragon Fruit Plus 650 mg. Atensyon sa manangita o gerbal nga barato gipiktibo na. Ano yan sa itong masuking butika ang nabantong maski pa barato nga Dragon Fruit Plus herbal capsule. Dili ka may napad kasaligan sa kaimsog sa panglawas, may balatian ka man wala, pwede gid kang makatumar, ayaw latang ang imong lawas, bubigay, panalip di ka nunay, pag Dragon Fruit Plus, susbun ko pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Apalit siyang masuking butika dool sa inyong lugar. Alka si sodium ascorbate sa mga idarada, alang sa kasayuran ng kasagarang hinungdan sa pagsakit sa tumabukong tuhod, malutanog ang pagpatulog arthritis, rayumag o banpatulog kadas kakulangon sa vitamin C sa lawas. Busa, mga nanay, tatay, pagtumar kanunay sa masaligan nga vitamin C, ang Alka-Seed Alkaline Vitamin C. Mupatinaw sa nahanap niyong mata sa Alka-Seed, protektado ka na sa pamanit. Amis, pagid ka, mapalit sa inyong masuking butika doon sa inyong lugar. Dragon Pot Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Nakatilaw ka na ba sa lamian, humot herbal pa dyan nga coffee? Ano yan na, gipailay lang, pinakabago nga herbal coffee, Dragon Pot Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Sa adunay, high blood, diabetes, arthritis, taso kolesterol, delikatulog, telemedicine nyo, kininga mo ayaw sa mga sakit o balatian. Dragon Pot Herbal Coffee, adunay lusi ka mga herbal ingredients kininga kapi. Tambal kini, Dragon Pot Herbal Coffee. Kalamian, mapalit siyong masuking butika doon sa inyong lugar. Hard Max Extreme Coffee, makapakos ganusab sa atong panglawas, makapakos ganusab ni Junior. Hard Max Extreme Coffee, available sa siyong masuking butika doon sa inyong lugar. May buntag din ni Ma'am Mel Galios, usa sa mga sinaligan sa Dragon Fruit o sa CEO, Ma'am Catherine C. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Bangon na tama si Kat kay buntag na. Oras, oras na gid para mang mata. Oras, oras na para mang layat, mang lukso, mang lupad, paingon sa kusina. Okay, takal na itong madagkong kaldero, madagkong sampot, lagom-lagom, butayag tubig, ginita, aron makainomog kapi si Dodong o si Inday. Kanang kapilami, magidna mo lang atong ginang pangitaon ni Ligma Buntag. Kapi sa umaga, kapi sa gabi. Kaya kayang meaning sa kapi, kausapin ang Panginoon every day. Okay, taras, 53 minutos. Suman makalabay ang alas 5 sa Kabuntagon. Padayon na tas sa atong kapalaran karong buntaga.

Sa gipanganak sa bulan sa September 24 hangtod October 23, Libra. Magkasugat mo sa imong kaaway, swerte numero color 6, 8, 2, o gray. November 23 hangtod December 21 Sagittarius, dili makatumpag kanimo ang negatibong butang, swerteng numero o color 7, 3, 5 o gray. December 22 hangtod Enero 19 Capricorn, mulutaw ang imong taas nga pasinsya, swerteng numero o color 6, 2, 9 o yellow. Enero 20 hangtod Pebrero 18 Aquarius, dunay wala damha nga bisita, swerteng numero og color 5, 7, 1 og blue. Pebrero 19 hangtod Marso 20 Pisces, dunay musupak sa imong una-una, swerteng numero og color 3, 2, 5 og violet. Mawagad itong atong kapalaran karong buntaga. Sa mga wala kabalo, nakabalo na gilbo. Sa mga nakabalo na daan, nakabalo na gilbo. Sa mga. If you don't know, now you know. If you know, now you know more.

0: Kadong mong kapalaran, yatod ka na to sa Amigos Kinik Herbal Coffee Mix, ang kaping alamian, ang kaping adunay vitamin C, ang kaping kara ka din niyo. O yatod usap na to sa Amigos Herbal Capsule, ang adunay vitamin C, umutambal usap kini sa mga nagkalinlain ng mga sakit. Amigos Herbal Capsule o Amigos Coffee Mix, available na sa atong mga suking butika, dool sa inyong lugar. Diya sa South Cebu, available ang atong Amigos Coffee o Amigos Herbal Capsule. Diya sa Malbual, Malbual Pharmacy, SJN Pharmacy. Diya sa Madjan Butika, Santo Niño, Alegre, Janjan Pharmacy, Sinubit Pharmacy. Inatilan, Mikor Pharmacy, MPG Drugstore, Way Pharmacy, Shilmo Pharmacy. Diya sa Dalagi, Trade Pharmacy, H&H Pharmacy, Malabuyok, St. John Pharmacy. Ronda, Bilcora Pharmacy, Alison Pharmacy, Butika Marga. Diya sa Tumanog, Pharmacy, Sipura, Happy Jack, Alcantara, Butika Marga. Dias Tumanog, Biton Pharmacy, Sipura Pharmacy, Saidis Pharmacy, Apidal Crescier Pharmacy, Ogdiasa Barili, Aranji Pharmacy, Marti Pharmacy, Andre Pharmacy, 418 Pharmacy, Ulian Pharmacy, Mogida ang mga pharmacy ang available lang atong Amigos Coffee dinda dapita. Og dili sa Negros Oriental available sa atong Amigos Coffee. Og Amigos Herbal Capsule sa mga butika dool sa inyong lugar. Og dili sa lungsod sa Tayasan available sa atong Amigos Herbal Capsule diya sa X Pharmacy, Tayasan Pharmacy o Ginjel Pharmacy. Ok, ito na 57 minutos na ginupan makalabay ang alas 5 sa kabuntagon. Sa itong malulog lula diya na nagtatay dudong o ginday.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon, bangon na ta, kay buntag da. Inay-inay nagkamang, paingon sa kusina. Panghipusa na ang mga ilipuson. Ibda na ang mga ilibdudon. Ibta na ang mga nag-ungot, nagtaop o nagtaroy kay buntag na. Ipataop o magabi eh. Ibton o mabuntag. May basig maoberyos. Maghang. Hanghang. Okay, ito sa itong nasayod baka mo. Nasayod baka mo sa binipit sa ning Ampalaya. Kaning Ampalaya or Palia. Pait-pait man siya, pero muna giyon, pait-pait, pero good benefits, daghan kang sustansya nga makuha. Muna giyon, pait, pero good benefits. Magunsa man ang lami. Lami, pero bad benefits. Asa man yung piliyon, lami o pait. Ari na lang ako sa pait-pait kay good benefits. Magunsa man ang lami niya, bad benefits. Okay, nailhan ang Ampalaya sa pait nga lami diini apan ayaw itugot nga mausab ang imong nauna bahin sa kinih nga utanon. Ang Ampalaya dagaya sa vitamina C, folate, potassium ug fiber nga bitamina. Na vitamina C makatabang sa paghimo sa collagen usa ka protina nga gikinanglan alang sa pag-ayo sa samad ug pagmintina sa electricity sa panit nga folate. Ang hinungdan alang sa paghimo sa pula nga mga selula ug dugo din eh. Ang potassium ug fiber makatabang sa pagkontrol sa presyon sa dugo ug level sa kolesterol. Ang Ampalaya mahimong lutoon isip stir fry, linat-an ug himoong juice. O, magkadto ang mabenefits masikat alang sa Ampalaya. Kaon na tag Ampalaya or Palia. Kaning Palia nindot man sa pritohon butang itlog or pwede ra pud sa ihap cook. Depende na nyo sa usaw og suka. Onay yun, depende na nyo kung sa inyong ganahan nga luto aning Ampalaya. Okay, maayo ni siya binipisyo alang sa atong ang katawa ng bata, alang sa atong lawas. Okay, itong oras, alas 6.00 na gid sa kabuntagon. Magkadali naman sa oras. Di na tayo, tapos itong balitang sports. Paugnat sa kusog, paugnat sa utok, o paugnat usab sa pusoy. Cubs nakadikit sa Pistons. Bumanat si Donovan Mitchell ng 35 puntos para bandiran ang Cavaliers sa score nga 116-109 sa pagbawi sa Detroit Pistons at idikit ang 1-2 ang kanilang Eastern Conference semifinal series. Nagdagdag si Jim Sardin ang 19 puntos para sa pag-iwas ng Cleveland na nahulog sa 0-3 butas sa Siri. Abang may 8 at 13 naman sina Jarrett Allen at Evan Mobley. Og sa laing bayan, ang Oklahoma City Thunder kumabada. Si Shel Gilgeous Alexander ng 23 puntos. Sa score nga 131-108 nga demolisyon sa Oklahoma City Thunder sa Lakers. At itayo ang 3-0 lead sa kanilang Western Conference Semi-Final Shootout. Magkad naman sikat ang atong balitang sports. Pistons na kadaogs lagapon. Piston versus Cleveland ni daogs lagapon. 3-2-1 ang standing. Ang Lakers versus Oklahoma City Thunder. Nangitlog ragya po ng Lakers. Basig ugma game 4, basig mamusa na ni. Nagyon nga, lingin man ang bola, di man masiguro. Pildi, pildi, yun. Dili magsig reklamo sa repere. Medyo alkansi yun sa mga player ang Lakers. Masikat ang Oklahoma City Thunder, medyo kompleto sila, loaded kayo. Lalo mo gawas. Moscow slalo, Moscow pus gawas. Ligon pus lag dipinsa sa lalo. So, unay giyon nga. Atay mahim. Okay, katong mamalita sports. Gatod kanto sa Shibay Sinchal Oil. Sakit ang kalawasan, tumaranday nagtambal. Sulay ang natural nga pamagi pag kumasay gamit ang Shibay Sinchal Oil. Ang Shibay Sinchal Oil, limo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggay leaf extract ang mamasagol. Adunay antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, topical, antibiotic, tungod kay aduna kini lauric acid nga makita sa BCO. I-aplas lang kini sa piktado nga parte sa imong lawas, subanan og masay. Shibay Sinchal Oil, ang aplas nga humot og epektibo. Shibay Sinchal Oil, mapalit siyang masuking butika og tindahan. Og dili sa lungsod sa Tayasan, available ang atong Shibay Sinchal Oil diya sa Curie Pharmacy. Diya sa Malabuyok, Cebu, available ang atong Shibay Sinchal Oil diya sa Bitsari-Sari Store in front of New Malabuyok People's Palace. Og diya sa Barangay Bago, Tayasan, available sa bangatong Shibay Sinchal Oil diya sa Panimalay ni Sir Boyax Labiog Karinal. Sir Boyax, good morning, Sir Yax! Kumusta itong kapuntagon niya, sir? Kauban sa pinangga og botan ng asawa ni Sir Boyax, Ma'am Nilin Alio Crenal, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Og mayong buntag po din ni Sir Makin Lindo. Ato po ning higala nga usa ka maestro. Sir Makin Lindo, good morning, sir!
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Sir Makin Lindo, kanunay po yung naminaw sa Star Radio. Karon Sir Makin, bakasyon man siya, murag ga-jogging na ron. Ga-jogging na ron kauban ng iyahang asawa. Okay, ito ras, alas 6:04 na yun sa Kabuntagon. Madali araman sa oras. Napupos na ginatong tulumanon pakurat sa Kabuntagon. Kauban yapon ng iyong higala sa kahangita.
2: By Ray on air.
0: By Ray, og naakay utang. Para ang isi sa tindera abot sa Ali Ngagngag. Awas Ali Ngagngag, isgutan kasi malangos tayo makatawa gila yun. Sipa kay katawa. At din ang labang birnes masikat. Ipagayon din sa lungsod sa Tayasan nga The Boys. The Boys of Tayasan 2026. Congratulations dahil sana-sana mga winners. Sa nakakuha masikat sa second placer, nakuha ni Miss Joy Ninia Barakias Carcelier, gikan sa or from Himalalod. Himalalod de Gros Oriental. Og sa first placer, nakuha ni Miss Veronica Hanola or Hanyola from Cebu City. Og ang nahimong grand champion sa The Boys of Tayasan 2026, tiagtong labayang birnes, nakuha ni Mr. Jopel Sisi of Cagayan de Oro. Wag ganito. Congratulations sa atong grand champion. sa The Voice of Tayasan ni Mr. Jopel Sisi from Cagayan de Oro. Okay, tara, selesai 5 na gyud sa Kabuntagon. Napupos na gyud atong tulumanon pakurat sa Kabuntagon sa tanan-tanan na itong makikilan ko na minaw sa lintag sa Kapanimalay. Maayong buntag, ganin yung tandaan.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Mamangon na ta kay buntag na.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Manig yun, basta makabangon, nagpasabot, ngaligo ng atong buko-buko. Kinanglan ka ng buko-buko, ang pingi ginaha. Kaya mo ginahinungdan, nga nung makabangon ta ka na buntag. Unig yun, gear your backbone. Because backbone is very important to wake up. if the backbone is strong, you wake up early in the morning. That's the reason why you wake up every morning. Because of your strong backbone. Kanang buko-buko bika rata mo ginagingon nga ato ginampingan kay. Ginagingon pinaka-importante gida. Ginagingon nga kanang yung backbone or buko-buko muna'y madaot. Dah, gliso na kag bangon yun. Okay, standa na ito magkilaro nga namino. Ayan buntag internet. Ngapi na ba mo? Wala po mga api, pangapi na. Sa mga namahaw na puron, may pagkumahaw. Mamahaw og sayo para motrabaho og sayo. Sa atong makigilan nga sayo kayong motrabaho, sayo kayong mulakaw, unay yun, mamahaw tag sayo. Og sa atong makigilan nga nga motrabel, labi na sa atong mga driver, driver mga bus, pedicab or motor, gamping yun mo ha, pahinay ra. Magpahinay, pakusok, maura mangyapong abota, maabot raman ka sa imuang adtuan. So, bintari yung magpahinay para maiwasan ba. Likayan, to avoid accident, you need to be careful and slowly. Slowly to drive. Because. Okay, na kita yung oras. Wala naman nalimtan. Tingog mga kanding. Sipak yung tingog ang kanding. Kaya na ba yung kanding, sus? Kanding pa ni siya, basta makatingog. Pero may morning karning kanding, kalderitas or paklay na siya, sigurado ng tugab. Okay, sa ngalan sa atong station manager, Mr. Ayan Hanilatog, sa itong kabanan sa buwat, handos to bintay at sobayro ni Bay Librado ng mandos o madlaw, mandos po o magkabi.
1: Lamia, oy, ihandos pa, sige na.
0: Og sa atong kabanan nga reporter, handos 38, Sir Buyak, slabiyog ka rin. Ako na lamingon atong alagaran ng labang makagagawam sa mas pagalagad kaniya din ni kanato. Og manapod pohon. Magdungog-dungog lang yapon tagbalik sa inyong tagsa-tagsa ka mga radio or radio. Same time, same station, only right turn your separate station star radio. Basta naka-star, sikat na sikat kita. Bye-bye and God bless everybody.
2: Oras sa Star Radio, la size 9.
3: Og siyempre alang sa tong CerviCare Herbal Food Supplement. Mabalik og motultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makalikay. ka pa anindot sa panit. Ingon ana ka anindot ang atong Cervic Care Herbal Food Supplement.
4: Ako dahil si Divine Faith si Rondo Sanoria. Mapuyo ko sa Brook 4B, Aglayan, Malaybalay City. Akong gitake kay Cervic Care. So, wapak ko nag-inom. So, ako ba itong menstruation? Masigiro, sakit akong kusun ba? Why? Klaro ba ito akong dugo? Pag tumar na ako, anak, ay larang-arang akong gibati. Ibalik sa normal lang akong dugo. Ako kang pasalamat sa Cervic Care o sa Nams Product.
5: Ako si Aloha Mickey, nakapuyo sa San Nicolas, Lapas, Tapas Capiz. Pawala pa ko nakagamit o Cervic Care. Dili normal akong dugo. Kung sakit akong puson, magto nag-try kong palit sa butika, nag-testing kong ginom. Dako yun akong pasalamat. Maayon na yun ang ako ang nutrition kada bulan. Salamat po, ma'am.
6: Ako din si Carlin Bantilan, taga Pulang Yuta, Kiyosuki Hoa. Nisulay ko pag tumara sa Cervic Care. Mga 2 weeks na akong ginom anak niya, dayon ako ganing gito time sa dira. Sorry sa Diyos, no? Lian akong mga banod sa akong puson, sa likod aning-aning payod-payod, dayon. Okay na po akong pagkatulog, din ako maga kanang magabi maga mata-mata bitaw. Pasalamat sa kugda ko kay nakadungo ko sa radyo aning Cervic Care sa kudyog gikatabang sa akong kinabuhi.
3: Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Mapalit ang atong Cervic Care Herbal Food Supplements sa mga butika sa inyong mga lugar. Og syempre ang atong Nance Corn Coffee makalower sa risk sa colon cancer. Hadlok kaayo ang colon cancer, malikayan ka na. Makawala usab sa almoranas o labaw sa tanan, lami kaayo ang imong tulog. Nance Corn Coffee.
7: Hi, ang akong ngalan, Dermeto Biobawag Talaran, nagtuyo sa Rook Abakawan. Ang akong project ng iuyonan, katong Nance Corn Coffee, ma'am, maayo na akong pagbawas. Ang akong ibapis sa akong lawas na dili ko makabawas sulod sa ila ka bulan. Maminaw ko sa imo ang programa tungod kay malipay ko sa imo ang produkto.
8: Ako po si Alicia Ocasoro, taga Purok Manzanitas, Barangay Kalindagan, Dumaguete City, Negros Oriental. Napalit na ko nga Nance product ay Nance Coffee. Ang Nance Coffee, hintay na gud namo ni kayo kanang dili ka makatulog og maayo sa gagabion, pag moilom ka, maayo na imong katulogon. Salamat Dios Ginoo, hintay na gud gihapon namo ang mga product ninyo kay maayo man sila. Thank you po, ma'am.
9: Ako si Lario Comoso, taxi driver diri sa Barangay Pulang Lupa to Trento. Atong panahon sa bulan sa Pebrero, nasakit ko sa akong gibati nga bahay sa baga o sa tining akong kalawasan nga way gana mo kaon. Tulog sa 8 ka bulan, taloy sa Ginoo, adunay ang sakamigo na kong nga din. Patyag sa kuwangan ninyong nga. Tuwa ini kay para basin makarecover ka ani nga para ganahan ka mukaon. Tuwa sa maglugay yun katong nga panahon. Daghang salamat sa Nance Coffee nga nakarecover ato katong nga panahon. Taloy sa Ginoo, hangtod karon balik na pugog drive.
3: Mapalit ang atong Nance Corn Coffee sa mga butika sa inyong mga lugar. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil.
10: Ako dai si Elisar Losbog sa Balabagon, Mualwal, Cebu. At nagamit ko Nance product ay nakapaminaw ko sa programa ni Ate Arlene o ni Dr. Jan niya. Suway ko palit o Nance liniment para sa akong mga panuhot na kitin ang kalawas. Salamat, Yali, Dr. Jan. Labo mo kagahom sa inyong produkto nga nakatabang po sa akong pamati sa kalawasan.
11: Ako si Hinobiba Capino nga taga-Baez. Nagamit ko sa Nance Liniment Oil tungod kay ang akong mama na slide niya ng naasya ang umaunay akong gigamit niya pag hilot-hilot ang Nance Liniment Oil. Daghan kaayong salamat. Ako di ay si Janice Rianto taga-Campisong Inatilan, Cebu. Kung gikwan ron sa Nance Oil kay kiring maglabas

0: yan. Salamat kayo.
1: Available in 30 and 60 ml. Mapalit nga itong Nans Liniment Oil sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
4: Feel the music, Star Radio.
5: Oras sa Star Radio, las 6:15. Ang musunod nga programa gidalit kaninyo sa Astasan Pure Santone Food Supplement ug Ayo Savon.
6: Labyo sa maayong panglawas. Labyo sa maayong panglawas.
5: Programa nga maghatag kaninyo mga impormasyon ug kasayuran sa maayong panglawas. Paminaw sa mga health tips ug mga giya

sa makausap pa mayong adlaw na usap kanatong tanan. Sa gihapon kiro sa bang inyohang amigo sa kahanginan. Uyaks, love you mga igala. Magahisgot na usap kaninyo mga igala sa kayuhan. Sa food supplement nga pinakabago o pinakakusgan karon sa Pilipinas. Ang gitawag mga higala o astasan.

lang yun mamalingaw ba? Ania, larga! O, pangapot, pangapot, pangapot! Ania na, kopti ng purol!

nga panganduyon. May katumanan pa kahakin ng pagbatiya. Kaysa gipanumpaan, gipanumpaan ta ikaw nilunga nga wala'y pagduha-duha. Unsa man katamis ang panahon nga nang labay, daw pait pa sa abdo karon wa nagani kanako ni saka ni sagakay. Siguro ni magtuna-tuna man. Mahal man ang pasaw sa baboy apan wala kinigi sa payan.

0: taon kining kasing-kasing ko karon wala gantos na tudo-tudo. Ama lagi ay ipit na noan. Nahala, sige. Amo na mga igala no, ang lagi ay das magikol.
1: This is Amapola Broadcasting System.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Isa na mga naimang almoranas diya. Nining kayo na atong pagkaisgutan kung unsa mangyod ang almoranas diya mga higala. Unsay mga sintomas, unsay mga dahilan, unsay mga dahilan, ang Tagalog naman noon, eh. Practice naman ang Tagalog. Unsay mga inungdan mga higala, unsaon paglikay, unsay matabang sa produkto nga astasan mga higala. Ang hemorrhoids mga higala, ang almoranas,

Tungod kay nga namang motong magmayo. Tungod kay gag-constipate siya, gitubol mga higala. O, muna hinungdan diha. Siyempre kay gahe gugay na. Di motong yung gagmayo. Muna hinungdan, hinuan nga. Magkaalmuranas ang usa ka tao. Ikaduha, chronic constipation or diarrhea. Akong giingon.

0: sakit sa ulo, hasta sakit sa kasukasuhan, dili dahi, arthritis, high in uric acid, high in sugar. Huwag kang nataran sa Astasan, ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng Astasantine Organic Seaweed. High in xanthan purity, 5 times beta-carotene, rich in vitamin C, pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astasan Herbal Capsule. Ang Astasan Herbal Capsule, available na sa inyong suking butika.
1: Savon Beauty Soap. Ni Ana. Ang pinaka-skin friendly, organically blended IU Savon Beauty Soap. Wala na may maingon. Kung dili, mauna jud. Ang pampagwapa na dili isog sa panit, makahumok o makahamis. Ang IU Savon. IU Savon. Tinuod ni.
2: Puti ani mo, oy. Nadamguhan ta ka.
0: IU Savon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. IU!

Gisamay ato ang kwan, gisamay ato ang zani. Gisamay ato ang pambansang hero na to diri sa Pilipinas. Ikaw Buyax, gisamay pambansang hero na to diri. National hero na to. Ambot ako ay sir, basing tuhan as bikas. Eskwelahan ako ay sir, ribat tuhan as bikas, iksyon sir. Ay, ay, ay. Mga igidangat, mga igala, waka ilas, national heroes, Pilipinas. Ayon siya nga, tuhan ako ay bikas, iksyon. O balik na sa tuwang pagpanaguban, pinagis maghisgot. Sa pinakakusgan karon nga herbal food supplement sa Pilipinas, ang Astasan. Kaganiha atong gisgutan ang unsay mga hinungdan nga nung magkaalmuranas ang usa ka tawo. O karon ato na usab nga balikan, unsaon nato paglikay aron nga mahilikay. Usab paglikay aron mahilikay kita ni ini ang gitawag nato og almuranas. Perti paita makuyawan ta ini nga kalibang nato diha mugawas ang daghang dugo. Kaingon tang ay ay ay. Unsaon nato paglikay ni ini tanan? Una, kinahanglang mamintinar ang high fiber diet. O, mamintinar ang high fiber diet. Kinahanglang mukhaon tawag ka ng mga prutas, mga vegetables, whole grains and legumes. Aron nga, kini mga pagkaon nga puno og fiber, mga higala, makatabang ni aron nga. Dili ta nindot kayo, no? Tubulon, di ta tubulon. Nindot kayo to ang pagka-process ito ang pagkaon. Ikaduha, stay hydrated. Kinahanglan nga, ino.

Kaysa kung ang giingon ganiha, kung overweight or obese ang usa ka tawo, mukusog ang pressure dito sa vein sa lower anus or rectum or ang pelvic area, muna hinungdan nga magkaalmoranas ang usa ka tawo. Ikawalo, avoid lifting heavy objects.

mo sa katao. So mo to, ang ato ang mga butang, ang aing likayan. Pipila lang to mga higala. Pero ang mas labaw yun nga maka-explain. Mao ang batid sa panglawas nga mao ang mga medical experts. Kini ato ang information na nangyatag ninyo, mas maayo. Muduol yun mo og mga medical experts mga higala. Aron nga ma-explainan yun mo kayo. O karon atong isgutan unsa may katabang dai niining kining astasan sa mga gipang almoranas mga higala. Dako kay tabang ang astasan tungod kay ang astasan dunay sagol, dunay sangkap nga gitawag nato og mangustin. Ang mangustin mga higala dato kini or puno kini sa gitawag nato og anti-inflammatory properties. Siyempre, ingon taganiha, kanang inighubag diya sa imuhang veins, sa imong ugat, diya sa lubot, mga higala. Pag makainom ka og astasan, muhiyos na. Okay nga naman, ang astasan doon ay sangkap, magitawag og mangustin, na siya maoy mo, mubatok, mga higala, niya nang naghubag diha nga ugat sa imuhang lubot, mga higala. O muna diha kay ang mangustin na naakaroon di sa astasan, adunay anti-inflammatory. Anti-inflammatory properties. Bantay gina ninyo ha. Ikaduha ang astasan nga dunay sagol nga mangustin, adunay antioxidant activity. Oh, antioxidant activity nga mupa-reduce. Mupamubo sa mga sintomas sa almoranas.

dunay sa adunay kahigayunan or dunay dakong tsansa nga ang tao mawalang yang sakit, yahang kanang gitawag na tog pain relief. Okay, ang mangustin na matunpas pagtuon, dunay gitawag na tog analgesic effects. Okay, kinabi ang almorana, sakit ba ini siya mga higala? O, labi na ini pagawas nimo sa imong hugaw. Sakit na mo nang wala una mga kaigsuonan sa astasan tungod nining sangkap nga gitawag nato og mangustin. So mo na mga kaigsuonan na samtang wala pa ta maigo ni anang atong hisgutan nga almoranas or hemorrhoids, ato nang batasanon karon palang daan pagtumar niya ng food supplement nga astasan. Why ang ngayong kadlukan ng astasan mga igsoon tungod kay FDA approved ni? No? O halal certified, no? Walay problema sa mga kaigsoonan diyang mga Muslim na gamiton ang produkto nga astasan, ang food supplement nga astasan tungod kay FDA approved ni o halal certified. Now, kung ang usa ka produkto nga isulod nimo sa imong lawas, wa gani

approve na, ilabi na, halal certified sa mga taga-Sunan itong Muslim, safety na. Ay nagpabutang magsakit na kanya na mupay pagtumar ni mo. Umanay sakit sa tao mga kaigsunan. Ang kanabang mupalit o tambal, kana nang grabe. Mupalit o tambal nga kanang grabe na. Muadto o kining ospital kanang nagtinga na. Kunya, ganahan mo kita dayon nga kanang iniktumar na ito usa ka tablitas, usa ka kapsula nga maayo dyan na yung tayo. Naunsa na main taon mo nga balay nitong abusar sa itong lawas, pila ka tuig. Kunya, ganahan ka nga iniktumar ni mo usa ka kapsula, maayo dayon ka. Muna yung naingong, waka kiape. So sa ato mga kaigsuunan di ano, ilabi na sa ato ang mga kaigsuunan nga nagtrabaho sa mga opisina, bisan asa nga trabahoan. Lisod na magyo kayo nga mangita patag mga prutas, mga pagkaon nga puno sa fiber.

Namulig-on ang ato ang panglawas nga malikay taniana simbako anang itawag na tog hemorrhoids or almoranas. Ingon bita ng uban nga mahal mo kukain ng food supplement, sir. Lagi, mahal lagi. Pero mas mahal o niya na

0: tatagalin yung mga impormasyon o kasayuran sa maayong panglawas. Paminaw sa mga health tips o mga giya alang sa maayong panglawas. Labyog-labyog sa maayong panglawas. Labyog-labyog sa maayong panglawas. Mani, Boyax Labyo. Boyax Labyo. Ang maong programa gihatod kaninyo sa Astasan Pure Santone Food Supplement o Ayu Savon.
1: Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na napapainlab. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.
2: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayu Sabon. Ang gwapo is na pero.
3: Ang Ayu Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
2: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayu Sabon.
0: Ang Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
4: Mapalit ang Ayu Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
5: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint, extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree, extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin. Dahil sa kanyang mahalimuyak na bango, ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
6: Okay, mayang adlaw na itong tanan, itong mahidabi karon ang usa sa mga user sa Astasan. Mayang adlaw, no? Ipahila itong alan.
7: Oh, may pong adlaw. Ako si Jerry Abok, ex-captain sa barangay sa Bago. Na ako'y gipamulo sa akong lawas. Sakit ko, diabetic o arthritis. So sa nakatumar ko ining Astasan, bilang testing lang to, nakita na ko nga may alibyo man. So makalakaw-lakaw ko, maka-drive ko sa motor. So kapina sa bulan ang ako ang paggabit sa Astasan.
6: So unsay awhag nimo sa uban no?
7: Ang ako rin iawhag nga to sa nakadungog o mga kauban nga nakaila na ako, bisan tong wala nakaila.
6: Testingan ra.
7: Testingan ta gininyo. Kung unsa inyong gimulo, aprobado ng aprobado gyud nga makatabang sa lawas nga dunay gimulo, dunay gipamatian. So kaluoy sa Dios sa akong kahimtang ron, siyempre makasuroy-suroy nako. So ako magpasalamat gyud ko sa astasan nga bilang naa diri sa barangay sa Bago. So mo wala koy kwarta, mangutang gyud ko. Mao ginay tinuod. Okay. So, daghan kayong salamat.
6: Okay lang, salamat kayo sa imuhang pakigpulong ka rin.
8: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 898 pesos, fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 898 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Traveler's Inn. Visit us at Udel's Traveler's Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Traveler's Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Traveler's Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
9: Where every guest feels at home.
8: Visit us today. Sa mga higayon sa kasubo, ang labing gikinahanglan mao ang pagsabot, pag-atiman ug kasaligan nga kauban. Ang Consuelo del Triste Funeral Services aniya aron modamay kaninyo nga may dignidad, respeto ug tinuoray nga pag-alaga. Available ang mga serbisyo sa tibuok province of Negros ug aduna kini branches sa Hinigaran, Sagay City ug Gayungo. Ug duna pud umaabot nga branch sa Cebulan ug Shaton. Aduna usab sa tibuok province of Cebu ug dunay branches sa Argao, Bugos City, Cebu City, Naga City ug Ronda. Aduna usab sa tibuok province sa Bohol ug dunay branches sa Buena Vista ug Luon. Gikan sa pag-andam hangtod sa katapusang panamilit, uban ninyo kami sa

0: sa Dayon nga Tabang, tawag lang sa 0906-397-2784 or 0932-416-0303. Consuelo del Triste Funeral Services, sa oras sa kasubo, dili ka mo mag-inusara.
1: Ako si Emily Rawan, taga Porcuno, kahaponan. Salamat sa tulog to ni Ma'am Alin. Nagpalit ko ng stuffy. So, dili lang ng stuffy. Apil pa ang Fevicare, ng capsule. Kay mayo ang paminan ako sa kong lawas. Kay ang libati, mangun ako sa una. Kanang mag-nosebleed, bitaw ko. Kapila ko magbalik-balik sa doktor. Apan, tadihang nag-inom ko sa produkto ni Ma'am Alin nga kanyang Fevicare o ng capsule. Mayo na dyan akong paminaw. Magpasalamat at sa pinag ni Ma'am Arlene. Salamat kayo, Ma'am.
0: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo mamalipay sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop. Emps Flower Shop.

0: Mayong adlaw. Ako si Lisa Macario, taga Barangay Bago, Tayasan Negros Oriental. Doon ako igibati nga dili makatulog, gitawag na og anxiety. Pagkadungog na ko aning Amigos Coffee, akong gisulayan. Og tuod man, sa pila na ko kaadlaw nga pagtik, nibalik na ang akong maayong pagkatulog. So what are you waiting for? Gamit na mo sa Amigos Coffee. Katong wala pa makasulay, sulay na ninyo. Kaya ako tested na ko kaayo. Daghang salamat.
1: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
2: Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
1: Hard Mama.
2: Hard Match. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Match. Hard Match. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
1: Mag hard mama. Extreme na.
2: Dragon Fruit Plus.
3: Enrique Torra, 72 years old. Na kuha na akong lawa, kaya nawa akong pangapoy niya. Kuha na itong high blood, diabetes. Kung lawa, kuha na lagsik na katurmi. Ang kanang wapaka suway ginaman na pag suway din mo kay mausab na yung lawas yung halag ma dili mo kapuyon kana lang
2: ipabarato pa kini Dragon Fruit Plus mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: Narito na ang MV More the Bio Nutrition Formula. Yes, MV More the Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more. Live more.
5: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga libyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV drinking water. Anaanay mo tang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
6: Lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingkod nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong magantos man nga pwede ra gyud nimong suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule. Available in all drugstores, in pharmacies, in Visayas and Mindanao.
7: Mga pena ta! Ania na ang kape na makaayos sa lawas!
8: Hilin Babur, 55. Tagayungon ko. Tagayungon ko sa dumagi tira ka na narba. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mawalam ang kapoy.
9: Okay.
8: O de yun, lamay po ang katulog.
9: Karong?
8: Katung wak pagkatilaw.
9: Wak pagkatilaw. Wak
8: sila kanang kapsul o
7: mga pena ta!
2: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
10: Paminaw na ang testimonya sa Wonder Animal Vita.
9: kuna gamit sa animal baita kay nag-anay man ko pero merong anak sa akong anay pito sunod 8 buyag kay ang baktin sir card dire dayon sa usilinga hindi ka buok iyang anak
10: animal baita kaya po gamit ato.
9: Yes sir
10: kanindot kaya na siya salamat kaya siya oh, ingna ang uban siya magamit ang animal baita.
9: Ako din yauhag ang tanan nga naminaw karon sa so wala pa nakagamit sa animal baita. Pag tulay na mo, iligid mo magmahay. Dahil ka na pagabas yan sa ining pag-atiman sa atong mga kahayupan.
2: Wonder Animal Vita, mabalik sa mga Agri-Vet Supply o sa RSV Life Care Marketing Incorporated branches sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar.
11: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba kamo o school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Jonel Brand. Ang Jonel Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Jonel Brand mapalit sa ENC Mart nga naanay mutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
12: Jonel Brand. Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haru Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Hoofy. Kaya doon na nami anak ko nga daw, hindi kita tama ka tamis ang saktuan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oil sa iyang pa-premio subong. Kagi kundi tungod siya, ay ko ka tilaw sa DTX Hoofy Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mapagal sa mga butika. Mapalit sa mga butika. DTX 500.
13: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihe o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag. Tulog po kakapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihe. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
14: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni muda ko tungod sa akong gituman. Nga DTX 500 o DTribayo. Ngamon yung akong gimintin kay kamera mo akong kita ang drive ko. Badisayas lang kanaadlaw. Basta na lang mainom na ako. Ngamon yung nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung gibati sa lawas, ngamon yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ka kayo yung gastuhon matagadlaw. Dinhi na sa DTribayo o DTX 500.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTribayo. Mabibili sa mga butika.
15: Ako ay ni Roselyn Indulana, isang guro sa public school. Inyong asawa ko may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng DTribayo at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa Gainika. Di alternatibo at gumamit kayo DTribayo at saka DTX 500. May PC.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ingnan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Magtumar, bitaw ko, buntag, o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Wala nagalabad ang akong ulo. Salamat kayo sa Mighty C. Epektibo, jud kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga buti. Mighty C.
4: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
5: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
17: Feel the music, Star Radio.
5: Oras sa Star Radio, alas 7:05.
18: Og siyempre, alas sa itong CerviCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan ka pa anindot sa panit. Ingon ana ka anindot ang atong CerviCare Herbal Food Supplement.
19: Ako din si Divine Faith Rondo sa Noria. Magpuyo ko sa Brook 4B, Aglayan, Malaybalay City. Akong gitake kay CerviCare. So, wapa ko nag-inom. So, ako ba itong menstruation? Masigil ang sakit akong puson ba? Why? Klaro ba ito akong dugo? Pag tumar na ako anak kay larang-arang akong gibati. Ibalik sa normal lang akong dugo. Ako akong pasalamat sa CerviCare o sa Nams Paddock.
20: Ako si Aloha Mickey, nakapuyo sa San Nicolas, La Paz, Tapas Capes. So, wala pa ko nakagamit o CerviCare. Dili normal akong dugo. Kung sakit akong puson, magto nag-try ko palit sa butika, yung testing kong inom. Dako yun akong pasalamat. Maayon na yun ang ako ang nutrition kada bulan. Salamat po, ma'am.
21: Ako din si Carlin Bantilan, taga Pulangyo, Tatsuya, Sikihoa. Nisulay ko pag tumara sa CerviCare. Mga 2 weeks na kong inom anak niya, dayon ako ganing gito time sa dira. Pari sa Diyos, no? Lian akong mga banod ako ang puson, sa likod aning-aning payod-payod, dayon. Okay na po akong pagkatulog, din ako maga kanang magabi maga mata-mata bitaw. Pasalamat kog dako kay nakadungog ko sa radyo aning CerviCare sa kujog gikatabang sa akong kinabuhi.
18: Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Mapalit ang atong CerviCare herbal food supplements sa mga butika sa inyong mga lugar. Og syempre ang atong Nance Corn Coffee maka-lower sa risk sa colon cancer. Hadlo kaayo ang colon cancer, malikayan ka na. Makawala usab sa almoranas o labaw sa tanan, lami kaayo ang imong tulog. Nance Corn Coffee.
22: Hi, ang akong ngalan, Jirme Tobio Bawag Palaran, nagpuyo sa Rook Abakawan. Ang akong project na iuyonan, katong Nance Corn Coffee, ma'am, na maayo na akong pagbawas, ang akong ibapi sa akong lawas na dili ko makabawas sulod pa ila ka bulan. Maminaw ko sa imuang programa, tungod kay malipay ko sa imuang produkto.
23: Ako po si Alicia O. Kasurog, taga Purok, Manzanitas, Barangay Kalindagan, Dumaguete City, Negros Oriental. Napalit na ko nga Nance product ay Nance Coffee. Ang Nance Coffee, hintay na gud namo ni kayo kanang dili ka makatulog o maayo sa gagabion. Pag muinom ka, maayo na imong katulogon. Salamat Diyos Ginoo, hintay na gud gihapon namo ang mga product ninyo kay maayo man sila. Thank you po, ma'am.
24: Ako si Lario Comoso, taxi driver diri sa Barangay Pulang Lupa to Trento. At itong panahon sa bulan sa Pebrero, nasakit ko sa akong gibati nga bahay sa baga o sa tining akong kalawasan nga way gana mo kaon. Tulog sa 8 ka bulan, kaloy sa Ginoo, ano na yan, takamigo na kung nga patyag sa kuha nga ninyong nga. Tuwain ni, kay para basing makarecover ka nga para ganahan ka mo kaon. Tuwa sa maglugay nyo, gato nga panahon. Dagang salamat sa landscape nga nakarecover ato katong panahon na gawin sa Ginoo hangtod karon balik na pugog drive.
18: Mapalit ang atong Nance Corn Coffee sa mga butika sa inyong mga lugar. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon Nance Liniment Oil lang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil.
25: Ako dahil si Elisar Losbog sa Balabagon, Mualwal, Cebu. At nagamit ko Nance product ay nakapaminaw ko sa programa ni Ate Arlene o ni Dr. Jan niya. Suway ko palit o Nance Liniment para sa akong mga panuhot na kitang sa kalawas. Salamat, Yali, Dr. Jan. Labo mo kagahom sa inyong produkto nga nakatabang po sa akong di pamati sa kalawasan.
26: Ako si Hinobiba Capino nga tagabay. Nagamit ko sa Nance Liniment Oil tungod kay ang akong mama na slide niya ng naasya ang umaunay akong gigamit niya pag hilot-hilot ang Nance Liniment Oil. Daghan kaayong salamat. Ako di ay si Janice Suyanto taga Campisong Inatilan, Cebu. Kung gikuan ron sa Nance Oil kay kiring maglabad akong ulo o kiring magsakit akong kalawasan yung magikan ni manguha o yung pangwarta ng mga iglumboy iguloy na mo kapuyo mo'y po yung lawas ako rang kaplasan. Salamat kayo.
18: Available in 30 and 60 ml. Mapalit nga itong Nance Liniment Oil sa mga butika sa inyong mga lugar.
27: Noon sa maning atong panahon karon, dili noon masabtan ng atong klima ro?
28: Noon sa kidera, Brad, yung nagbagulbul man ka.
27: Makalagot mong gagrad. Dili niya takasabot aning klima na ito, Aron.
0: Nahibalo ba ka? Nga mo na ni ang epekto sa climate change.
27: Ha? Ano sa mana?
0: Ang climate change, mao ang pag-usab sa dagan sa atong kinaiyahan. Kinigumikan sa atong sublang nga pag-abuso sa atong kalikupan. Sama sa sigig pagputol ug kahoy sa atong kabukturan ug kalasangan.
27: Nya, may kagayunan pa nga mabalik kita sa normal, ani?
0: Layo sa kagayunan nga mabalik kita sa normal. Basta mag-usa kitang tanan, saman lang sa pagpananom ug kahoy aron mahinay-hinay ug kaalim ang atong kalibutan.
27: Di ay ba? Sige, sugod ka ron, magtanom ng kita ug mga kahoy.
0: Let us save our Mother Earth. Atong mahalun ang atong kalibutan aron mulungtad pa kini sa mabot natong mga kaliwatan.
1: Kining maong painumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
3: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
6: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
7: Feel the music, Star Radio.
8: Oras sa Pilipinas, alas 7:30.
9: Matag hangtok sa orasan at dunay mga paghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan. Apan at dunay mugna sa mga taong dautan nga angayan ninyong masayran. Usa na mugna kining maong tulumanon.
10: Handos balita!
9: Handos balita!
10: Muhando sa mga nagunang paghitabo sa atong katilimba. Matag karono o niya.
9: O karon, aniya kining tighando sa atong mga balita. Ronnie Librado.
10: Handos balita!
9: Handos balita!
10: Handos balita!
9: Handos balita!
10: Handos balita!
9: Handos balita!
10: Handos balita! Balita.
8: Maghandos, bisan kabus kaman, apan kung maayo ang imong binuhatan sikat ka sa katilingban.
9: Ronnie Librado.
8: Kining maong talamanon nga handos balita, dungan nga madunggan sa duha ka mga sibianan nga mao ang 98.3 FM Star Radio Tayasan og 99.3 FM Battle Radio Canlaon City. Makita og madunggan sab kita sa tibuok kalibutan pinagi sa Facebook page nga Star Radio Tayasan, YouTube channel Star Radio Tayasan PH, sa website nga www.starradiotayasan.weebly.com.
10: Balita.
8: Gikan sa lawak balitaanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan, si Bianan nga may tinubdan sa mga labas ug tinuod nga mga balita matag karon ug unya. Aniya na ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw.
10: Headlines. Headlines.
8: Bagong pare sa St. Anthony o Padua Catholic Parish Tayasan nga si Reverend Father Archito Roy, nibutyag nga ang mga maayong nabuhat niya sa parokya nga iyang gigikanan. Yakin ang dadon sa itong lungsod. The Voice of Tayasan 2026 sa pagsaulog sa ika-236 nga Township Anniversary sa Tayasan nagmalampuson. Opisyal ng nahimo nga Provincial Director sa Negros Oriental Provincial Police Office si Police Colonel Timar Alam. Puesta sa Barangay Ninoy Aquino, Canlaon City, gisaulog. Sa Mabina ay lalaki giluba patay. Sa Tanhay City, lulupatay human, maunay o kasunog sayang dinaob nga ugangadahon sa tubo. Sa lungsod sa Bakong, lalaki gisikop sa entrapment operation gamikan sa pagpanag-iyaw iligal nga armas di Puego.
2: Kabus Balita Headlines.
8: Sabindoy, ipasangilan nga puser gisikop sa kapulisan.
2: Kabus Balita Headlines.
8: Sa Bais City, lalaki nga gipasangilan nga nangawat og manok gitikbas patay.
2: Kabus Balita Headlines.
8: Reform Alliance for Accountability, Good Governance and Ethics Raids Coalition gilusad sa Sugbo.
2: Kabus Balita Headlines.
8: Prime Minister sa Timor-Leste nibisita sa mga kabilin sa Cebu human sa ASEAN Summit. ASEAN Secretary General mitambong sa pagbukas ika 48 ng ASEAN Summit sa Sugbo. DILG dako kumpiyansa nga madakpan sila si Saldico atong ang og Hari Rocky. Private Senior High School kinahanglan na o government recognition sugod sa school year 2027 to 2028 matud sa DepEd. Duha ka kaso sa delikadong hantavirus napalgan sa Spain o Tristan da Cunha samtang Putin nagtuo nga hapit na mahuman ang gira sa Ukraine. Usa ka babae sa Ethiopia nakapaganak og talagsaong quintuplets human sa 12 ka tuig nga nangandoy ug anak. Sa Indonesia, duha ka Singaporean patay human ni buto ang bulkan. Pito ka mga Pilipino seafarers na angul human giatake sa Strait of Hormuz. Grandmaster Challenge PAET's Russian Open Chess Tournament ipahigayon sa Cebu karong Mayo 23 ug 24. Westlife mopahigayon pag-usab og concert dere sa Pilipinas sunod tuig.
2: Headlines.
8: Maugad to ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlawa.
2: Handos balita.
8: Lagihandos ka na to sa Astasan.
2: Handos balita.
4: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
11: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko o 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon o ganap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako o nawala gyud ang akong balatian. O salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw o niligo na akong resistensya. Sa Astasan, wag tang tanan ang balatian.
8: Maghandos, may buntag ka na tong tanan, gikan diri sa lungsod sa Tayasan nga dunas sa tibuo kalibutan.
2: Handos balita.
8: Adlaw karong Lunes, pit sa 11 ni mga bulan sa Mayo 2026. Sa ngalan sa kinatibukang puwersa sa Star Radio Tayasan, pinaguluhan sa atong station manager nga si Bus Ayan Haniel Hato, o man sa atong technician nga usasab kadidche nga si Bayris Sorinio.
2: Handos balita.
8: O man usab sa tumaptikon nga mga reporter nga sila si Handos 38, Boyex Labiog Karinal o Handos 42, Handos Aikon. Kini ang inyong tigbalita, Handos 98, by Ronnie Bay Librado.
2: Ronnie Librado. Handos balita.
8: Muhandos na kaninyo sa mga labas o tinuod nga mga balita matagaron o unya. Oras sa Pilipinas, alas 7:20.
2: Handos balita.
8: Maghandos sa dilipas kompletong detalye sa itong mga balita. gikan sa balitang lokal ngadto na sa balitang showbiz. Ato na ganinaon karon ang lakat sa tonga panahon ng ato nga lalawigan sa Negros Oriental gikan sa Pag-asa Dumaguete. Atong dawaton ang report ni weather forecaster John Michael Dongon. Sir John, kumusta karon ang kahimtang sa tonga lakat sa tong panahon ng atong lalawigan sa Negros Oriental og maayong buntag diha kanimo.
5: Handos balita. Weather update.
12: Yes sir, may buntag sa tanan na tagpaminaw. Narang latest update sa itong panahon sa karanatsasang Lunes, May 11, 2026. Sa karoon ng itong ginabantayan nga bagyo sa Salujang PR, ang tropical depression na may local name na si Caloy. Uli nakita ang 570 kilometers east of Surigao City, Surigao del Norte. Maximum sustained wind palambot sa 45 kilometers per hour malapit sa sentro. Pwede sa malambot sa 55 kilometers per hour. Kinimuli ako west-northwest while sa kapaspasan na 15 kilometers per hour. Base sa iyang forecast track, yeah, posibleon niya sa hapon. Wala sa karon may na-issue na tropical cyclone wind signal apang pwede karon apektado sa top sang, or extension kining bagyo ang Eastern Visayas o ang Dinagat Island. Sa pangang service naman ang mga epekto sa nabili na parin sa Tuwana. So, sa itong local forecast, kita sa Negros Oriental maka-experience sa generally fair weather conditions sa araw na adlaw. Medyo madagumon nga ito sa madagumon ng ang kalangitan at the chances sa mga isolated na mga pagulan or thunderstorms sa laking misteries. Hinay nga ito ko sa rangang na hangin, hindi ka namin ang sidlakay nga ito sa amyanan ang experience sa Negros Oriental. Huwag mudalapod sa hinay nga ito ko sa rangang ng mga pagbalod sa itong kalagatan. Palagitan na isyong gale warning sa karoon na adlaw at ang pwede nga po mag-amping ang kapalawad ilabi ng mga magagmay na sa pagdagat sa mga possible offshore thunderstorms. Ay tayo sa karoon sa Dumaguete City, alas 4.39 unya sa hapon, may kataas na 1.39 meters. Low tide naman, ala 1.11.
13: This is Amapola Broadcasting System.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Daghang salamat, Sir Jay, kon Sir John Michael Dungon, sa imuhang weather update. Oras sa Pilipinas, alas 7:23.
2: Balita.
1: Mga kahandos, kinimusunod nga mga balitang lokal. Gihandos ka na to sa mas gibakusgan o mas gipa-epektibong herbal food supplements nga mao ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Maghandos na kita baka mo sa herbal capsule nga barato gipektibo. Ayaw nakabala ka kay anena sa itong mga suking butika. Ang mas gibantukaroon nga Dragon Fruit Herbal Capsule. Kung diin dili kamahayan, apad kasaligan sa kahimsog sa panglawas may balatian kaman o wala, pwede gid ka mo nga makatumar o ayaw hulata nga imong lawas mo bigay panalip de gyud sa kanunay pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule inabagan sa Alcacisod Yamas Corbett alang sa kasayuran sa tanan nga ang hinungdan sa sakit sa bukog tuhod lutahan pagbaton og arthritis sa banbang nga mga balatian kanang tanan tungod sa kakulang sa vitamin C sa tungal lawas sa mga kuya ati nanay tatay lulula pag tumar kanunay sa masaligan nga vitamin C ang Alcaci nga mapatin-aw sa nahanap nimong mata sa Alcaci protektado ka na sa pamanit hamis pagyud ka busa sa paigilangayan inom na kamo sa duha o tulo ka kapsula sa matagad law o inyong mabatsyagan ang alibiyo kayuhan sa Dragon Fruit Plus 650 milligrams. Maghandos na nakatilaw na bakamu sa lamian humot og herbal bagyo ng coffee ani ana gipilaila ang pinakabiktibong herbal coffee ang Dragon Fruit Herbal Capamex with Insulin. Sa doon high blood, diabetes, arthritis, atas ang kolesterol o dili pagkatulog tilawi di sinyo kini nga muayo sa sakit o balatian. Aduna dosi ka mga herbal ingredients kineng Dragon Fruit Herbal Capamex with Insulin. Mapalit sa mga butika diri sa Tayasan ug sa mga pharmacy sa inyo nga mga lugar. Chairperson T, booking kito furniture. Mogama sa mga furniture, platira katre, dining table, pultahan, door jam, window jam, reservance divider, mumulding motor na makarving. Mora ipersab sila sa mga sala sets. Mudawat usab sila kung kamo, magkapintal sa inyong mga balay, pinagisapakyawan system, nga with the readout material sa pagkakaroon. Adula sila baligang kawayan o goo. Chairperson T, booking kito furniture. Nahimutang at bang mismo sa Tayasan Municipal Plaza, Poblasyon Tayasan, Gipanagyaw Ginamala, ni la ni Chairperson T. Booking Kito, Jupri Booking Kito. AC Enterprises nagbaligya sa mga motor parts, bicycle parts, electronic parts, and other services. Aduna sab sila hardware o facing supplies. AC Enterprises, ang ilang branch 1. Naimutang sa Bulongita Street at branch 2. Naimutang diha sa Bromo Street, Poblasyon Tayasan. Uban sa mga maing mekaniko, nga garantisadong trabaho nga sila si branch 1 chief mechanic, Erlan Kalom. Inabagan saya nga mga mekaniko, nga sila si G.R. Bingkoy o Jericho Balagteo. Branch 2 chief mechanic, Rodrigo Kayakap o assistant nini nga si Chan Lyle. Oras sa Pilipinas, alas 7:26. Sa detalye na sa ito nga mga balitang lokal. Malampuson nga gipahigayon ang The Voice of Tayasan 2026 isip kamahin sa ika-236 nga Charter Day Celebration sa Municipality of Tayasan. Dili gipakita sa mga partisipante ang ilang talagsaong talento sa pag-awit. Gikunahan isip Grand Champion si Jopel Sisi gikan sa Cagayan de Oro. Nakadagusab isip First Placer si Veronica Hanula sa Cebu City. Sa samtang Second Placer si Joy Nini Barakias Kanselier gikan sa Himalalod. Gipasalamatan usab sa mga organizer si Mayor Susano Antonio de Roberto III alang sa padayon nga suporta sa maong kalihukan. Ingon man si Junilo Jihainar o Mas nilang Janelo. Uban sa tibuok organizing team nga mipahigayon sa maong prestigyosong kompetisyon. Sumala sa mga organizers ang kalampusan sa mga pasundayag na imong mas makahuluganon tungod sa talento, dedikasyon ug suporta sa tanan nga partisipante o mga tigpaluyo sa kalihukan. Samtang nunod sa grand celebration sa 236 township anniversary niadto nga Mayo 8 sa Tayasan sa buntag, aduna sila'y nakalinya nga mga aktibidad sama sa flag raising ceremony, street parade, Thanksgiving mass ug sa pagka alas 8 mauna ang The Voice of Tayasan 2026 kung diin ang mga banggiitan

0: mga judges sa The Voice of Tayasan, mao sila si Alan Bana, Maestro Carmelo Eli, Bembem sa Inche o Lokmi Harris nga mo'y chairman sa Board of Judges. Ang bagong pare sa St. Anthony o Padua Catholic Parish Tayasan nga si Reverend Father Archie Toroy, mibutyag nga ang mga maayong nabuhat niya sa parokya nga iyang gigikanan. Yakinin dadon diri sa itong lungsod sa Tayasan. Alang sa kompletong detalye, ania ang among panaghinabi. Andos Malita Interview.
1: Good morning, Padre.
2: Hello, Edward. Saan ba ito yung magiging ko?
1: Byroni.
2: Screen name.
1: Oh, Byroni by.
2: Byroni. Okay. Nabutag din yung tanong sa mga viewers. Bago din yung pare din eh, si Father Archie Toroy. Gikan sa kuan, parokya sa Tiago Apostol, Tanay City. Yeah, gi-assign ni Father Bishop Lito Cortez din sa parokya ni San Antonio di Padua din sa Tayasan. So, akong gipulian si Father Jojo inyong inigugma din sa Tayasan na makatuloy ko niya. I pray ka, you also support our Catholic activities para sa pagtalambo sa ito spiritual life.
1: Okay. Okay, Padre, sa mga pangutan na, unsa ba ito mga maayong nahimo dito sa mga parokyano dito sa Tanhay City niya karon, ipod gabot nga dahil sa lungsod sa Tayasan?
2: Kaya mga atong gihimo ang ako ang isip pare gi-assign ni Bishop diri, of course number one is to dispense the sacraments no nga mga butang dili mahimo sa ordinaryong tao para sa kalag kalambuan sa kalag labi na sa pagdunyag pagkumpahopisal sa pagkumpirma sa pagsaulog sa Santos Kamisa sa pagkasal sa mga gusto na mo settle down na sila kuan sa pag-atos mga masakiton diya sa mga kabalayan o sa ospital na nanginahanglan ng pari sa pag-ampo aron pagpangidahay nga maayo. So muna ang ako first job description din eh, mga maayo nga dito sa akong gigikanan. Of course mga itong mga development sa itong parokya, sa itong struktura. Dundot dito na itong simbahan, nindot na maayo na itong simbahan. Kaya ipasalamat ni Padre Jojo sa mga tao na nag-support. Nag-support mga sponsor, benefactor sa simbahan. Of course, I also bring same people or madugangan pa nga mga panindot, isip bungas pagtuo sa Ginoo, sa langdon nga Dios nga i-converter diya sa pagsuporta sa simbahan, no? Mga mayong buhat kasama sa mga programa sa dili lamang sa infrastruktura o sa spiritual kundi diya sa contribution diya sa communal life, no, sa kinabuhi sa mga tao, mga tao pinagi sa mga pari o nako isip pari o sa mga tao nga gipadala sa Ginoo nga nagtrabaho sa simbahan alang sa conversion of hearts and minds sa mga katawhan sa Dios labi na no nga daghan kayo tanga mga influensya sa gawas no sa gawas iyas kangit-ngit iyas dautan na maghimog kadaot sa mga tao so ang mahimo isip pari no is to form and is to help people mamubalik sa Ginoo, mo alagad sa Ginoo, mo serbisyo sa Ginoo, aron atong community, atong katilingban ni Tayasan, sugod, turis, lungsod, ato na sa mga babaw kabukiran, no, nga, madloko sa Ginoo, aron mahimo nga atong katilingban nga safety, no, safety, mga kabataan, maglakaw-lakaw, mga batanon, mga dalaga, mga litao, no nga nara sila sa safety no kaya labi na sa mga influensya sa mga droga influensya sa mga ilim no makahubog sa mga pagdumot kalikot kayugot, kayugot uguban pa no nga mga inungdan sa mga krimen no nga contribution maayo nga mag-contribute sa simbahan is to put Christ in their heart no para mahibalik sila diya sa sabakan sa Diyos. O sa pa'y mga maayo, nga mahimo ang nako si pare. Of course is to journey, no, pagkuyog sa mga pamilya, no, sa all walks of life, ikan sa mga professionals, ikan sa mga tapasiro, sa mga mag-uuma, sa mga tanan, no, tanan ng mga mag-isda, sa mga tindira, mga negosyante, sa mga politiko, tanan-tanan, no, kuyugan, duyugan, pinagi sa pare, ilang mga sinate nga naa kuyog kanila ang Ginoo.
1: Okay. Yeah, padre, gawas ato ang spiritual nga aspeto, unsa man to ang grupo nga mao ato ang sekta, relihiyon sa Katoliko. Duna buhi mga livelihood nga gitunol sa inyong mga parokyano, padre?
2: Yeah, sa panahon sa crisis, no, guban pa mga butana to og calamities sama sa linog, sama sa mga bagyo nga we do not pray nga maabot pero niabot gyud sama sa Odette. Paguban pa nga mga krisis, alam na karong panahon, na krisis sa gasolina. Of course, na tayo gitawag sa Catholic Church o kana mga sa NASA, no? At o sa organisasyon, wing sa Catholic Church na magtabang sa mga katawan na pinaka-apektado gyud, no? Sama din eh sa tayasan, si Tada Jojo, buwing sa obispo nato si Julito Cortez, nagpangita ang mga beneficiary na gigaman ng balay, gipalitan sa ilang mga nangawala tuwad sa kalamidad. O mga offering sa Catholic Church, of course, kung paligo na nato ang BEC or Basic Christian Community, katong flagship nato sa atong diocese. Basically, ecclesial community, basabot niya na nga sa Bisaya, Kristohanon, Katilingban, nga sama sa mga apostoles, no, nagtapok sila, gitapok nila ilang kabtangan, nagpupuyo sila sa kumon nga kinabuhi, sa mga masakiton nga nanginahanlan og tabang, ilang gitabangan, sa mga nagkalisod, diya sa mga pagbati, guban pa. So kita, nata sa phase 1. So ang phase 1 sa BEC, gitawag nito na siya o liturgical stage, no? Ang panawagan sa pagsimba sa mga tao, sa pag-activate sa spiritual life. So ang second phase sa BEC is the livelihood program, no? Livelihood program na mga tao makamata, magtapok, mag-contribute, magama og kinagitawag na itong cooperative aron matabangan ang mga tao nga nanginahanglan, sa mga tao nga mga single mom, mga wala pa trabaho, so tagaan sila trabaho, tagamon sila og katong mga herbals, no, sa mga turmeric nga mga kuan, kape, og mga uban pa na nilang ipamaligya, no, ipamaligya nila din ang ilang income, ilan na siya may masa. O guban pa, like, example, mga reflex. So, muna ang mga livelihood programs na ito.
1: Kanya, ang ato ang pagpakabuhin ng kalibutan ni Mikado Romania, di magkapatuwang sa pagpanaw kung ikasyon na yung mga pamilya ba nga kabus at mga parokya nga mitaliwan nga kabus. Kasi man na mo yung programa po nga paglibre yung papalubong pa rin.
2: Sa atong kikwanan, sa pagkakaroon, kay bago pamangko doon, siguro apil na sa ito ang pagpamalandong. Pero may ina na nga kuhaan sa pagkakaroon kay bago pa mo kung apare na rin tapos mga 1 week siguro. 1 week pa siguro makukanta na sa linya sa tuwang pagagamanan, pinanguluan sa tuwang mayor, si Mayor Roberto nga makatabang ni Mayor Bimbo, no, o si Vice Mayor Iyang Papa, si Susano, na sa mga namatyan kay kami magyumpare, may maduulan ana, no, ilabinas pagpaschedule ana, makabalo dito. So ang linya sa simbahan o sa gobyerno magtabanganay, ilabina kay na sila mga programa siguro ni ana, no. So ato mahimo ana og may mamatyan na pinaagi sa pare, mato sa mayor, sa vice mayor, no, sa mga people nga gi tahasan sa gobyerno, diyan na pita, ilabi na sa mga beneficiary. Siguro mo siya kung mahimo sa pagkakaroon.
1: Sabi, padre, na siya malang mensahe, ilabi na yun sa kakaroon panahon na namata sa tunga-tunga sa krisis, hindi yung gira sa Middle East, o siya katambag niyo, padre, siya mensahe mo sa mga parokyano.
2: Punas na akong pang pag-ampo, isi pare no dinistayasan pagampo natunta lang na naragita sa mayo panglawas no importante kay may panglawas karon kay mahal kay mga palaliton ya yeah, gihangyo na ako sa mga motorista drive safely gyud ya yeah, sa mga katawhan nato minimize na to ang dili mga maayong butang na mga ma-healthy na mga maayo ikuan para sa maayo ng panglawas tapos ipan-limit-limit lang mga parcel mga parcel to save no save tigom labi na kayo ng panahon na you need just to spend what is kanabang mga panginanglan and in increases nagdena sa pagtimpotang pagtabanganay sa usag-usa para sa maayong kalawasan o gamayong kalawasan magsugod gidi sa spiritual no sa pagsimba sa pagsalig in increases no gitabangan natas mga guberno dagan ang mga tabang sa guberno mga ayuda sa mga apektado usab diya sa pagduol sa simbahan no sa pagdangop sa Ginoo sa paglaom sa mga saad sa Diyos. Salamat pala. Thank you. Andos Balita.
0: Andos Balita. Oras sa Pilipinas, alas 7.39. Andos Balita. Andos Balita. Maghandos ka ito mga mga balitang lokal, gihandos ka na ito sa Harbs Med Pharma ang tigbuhat sa Nance Capsule, Nance Coffee, UID, Nance Liniment, Nance Eye Drops, Raymond Capsule, Raymond Chuko, tawa-tawa si Sir Becarmi Gaman o Alina Beauty Soap. Kung diin, madungog rin sa Star Radio Tayasan, gikan sa Lunes hangtod Sabado, ang ilang programa nga sincerely at Erlin sa May Alauna Media, ang takna sa hapon o pagkahuman, musunodayon ang Balong the Great. Yan ay musunod ng mga balitang provincial. Gihandos ka na ito sa D3R Store 1 and 2 o RDB, Meat and Fish Vendor. Nagbaligya sa mga grocery sa barbaragon ng mga kinahanglan noon sa Panimalay. Engon man sa labas ng maestaw karne, ang D3R Store 1 na imutang diha sa Bulungita Street, ubusan sa Tayasan Public Market. Samtang ang D3R Store 2 ana diha sa National Highway, Corner Bramo Street, Poblacion, Tayasan. O ang RDB, Meat and Fish Vendor, ana diha sa New Tayasan Public Market sa stall number 789 og 10. D3 RB Store 1 and 2 og RDB Meat and Fish Vendor kay panag-iyaw gidamala nila ni Roslyn Bulungkaita og Dihito Bulungkaita. D3 Bio Food Supplement mao sa natural nga antiviral ug antibacterial nga espesyalista. Epektibo nga mapatay sa mga viruses nga makatrangkaso o mga mikrobyo nga makapahilanat. Daghan pa ang benepisyo nga anaa sa D3 Bio Food Supplement. Ang D3 Bio dato sa medium chain triglycerides nga mutabang sa pagpalig-on sa resistensya sa lawas, pangontra sa kagapoy o pagkasakit. DTX Capamax with Ampalalips Chesed and sugar cane extract powder. DTX Capamax, may kape ka na, nakadetox ka pa. Gakaraya store og Ami Angels General Merchandise, nagbaliga sa mga groceries, feeds, dry goods, school supplies, cellphone, and accessories, table chest, foam disc, cabinet, floor mat, rubble, o gaban pa. Nahimutang diha sa Bulungkaita Street, Poblacion, Tayasan, gakaraya store og Ami Angels General Merchandise, gaya pa nag-iya o ginamala nila ni Ami Fee o Miss Angelius Amison, Ho Wonder Herbal Oil, nindot alang sa mga katawahan na ganto sa kabuhi, sakit sa tiyan, nag-antos sa sakit sa ulo, nag-antos sa pamaol sa kalawasan. Tungod sa adlaw-adlaw nga trabaho sa nindot alang sa mga babaeng buntis, batasana, ababang haplas gamit ang Ho Wonder Herbal Oil. Aron matabangan, imo ko galingon gikan sa makapaguroy nga panuhot, sa ingunan ng paagi, imo makabot at tawhay nga pagpanganak. Usab among irekomenda sa itong mga kahwander manghililot, mga kahwander masista. Unang-una, tungod humot kay mong haplas, buo sa bisag sikin sa paman, ang mahimong customer, dilog-dilig ka maulaw, tungod kay dili sila manimahong masketon. Ang kabog na nini ang siguradong manuhot suot gayod sa kinahilad mong bahin sa imong kabukugan. Busa gamit na sa Ho Wonder Herbal Oil. Mapalit kinedere sa Tayasan sa Ike's Pharmacy, Curie Pharmacy, sa Ayungon sa YNA Pharmacy, Butika Girls, sa Malalud sa Butika Genesis, o San Sebastian Pharmacy, sa La Libertad, sa New San Sebastian, sa Manhoyod, sa St. Teresa Pharmacy. Official ng Mipolis si Police Colonel Timar G. Alam isip hingpit nga Provincial Director sa Negros Oriental Police Provincial Office o Norpo sugod niya ito nga Mayo City. Human sa iyang malampuson nga pagpangalagad isip Officer in Charge Provincial Director. Ang iyang pagtalaga isip isap ka dako nga lakang sa pagpaligun sa liderato sa kabulisan sa probinsya tungod sa iyang maayong record sa serbisyo, epektibong operasyon o dedikasyon sa kalinaw o kahapsay kaluwasan sa publiko o serbisyo sa komunidad. Samtang OIC Provincial Director Pasiya, ipakusog ni Police Colonel Alam ang kampanya batok sa kriminalidad, pagpatuman sa balaod, relasyon tali sa polis o komunidad o koordinasyon sa lokal nga gobyerno o mga kaabag ahensya sa Negros Oriental. Sa iyang mensahe, nagpasalamat si Police Colonel Alam sa suporta o pagsalig sa Philippine National Police, lokal nga opisyal, kaabag nga ahensya o tanang personnel sa Norpo. Matud niya, magpadayon siya sa pagpangulo uban ang integridad, profesionalismo o dedikasyon aron masiguro ang kaluwasan sa matag Negrense. Malampusong gisaulog sa barangay Ninoy Aquino ang ilang baryo pista sa Dakbayan sa Kanlaon diin. Nagtapog ang mga residente o mga bisita aron sa paghiusa, paglipay o pagpasalamat sa mga panalangin nga nadawat sa komunidad. Mitambong sa maong nga kasaulugan sila si Mayor Bacho Cardenas o Kunsyal Inday Chen Cardenas isip pagpakita sa ilang suporta o paghiusa sa katawhan. Dito sab sila si Kunsyal Charis Cardenas o Kunsyal Bongbong Tadipa samtang tambog sab sila si Police Lieutenant Colonel Jomito Busi aron pakiguban sa malipayong selebrasyon sa barangay na puno sa kulor kalipay ang maong kalihukan pinagi sa mga dekorasyon panagtigom o panihapon nga gihikay alang sa tanan nga mga mitambong. Nagpakita usab ang selebrasyon sa ligon nga panaghiusa o kooperasyon sa mga lumulupyo sa barangay Ninoy Aquino nga mahinungdan sa padayon nga kalambuan sa ilang komunidad. Oras sa Pilipinas, alas 7:45. Kini mo sunod ng mga police report. Gihandos ka na ito sa Amigos Capsule ng kung mutambal sa mga nakilalain mga sakit o balatian. Ang Amigos Capsule, madungog rin sa Star Radio Tayasan. Ang ilang programa, matagal sa isang tod sa alas 6 media. Ang takna sa gabi ilo ni isang tod Sabado, Manikuya Angel Blasiason. Sa Sugbo, mapalit ang Amigos Capsule sa Malbual, Malbual Pharmacy. Og is GN Pharmacy sa Badjian, Butika Santo Niño, sa Alegria 8, Chanchan Pumasik, Sinovit Pharmacy. Sinatilan Wake Your Pharmacy, MP Jinax Toro, a pharmacy, Shelmo Pharmacy, sa Dalagit Ready Pharmacy, It's an It's Pharmacy, sa Balabek Sinjod Pharmacy, sa Ronda Belcora Pharmacy, Alison Pharmacy, Butika Marga, sa Alcantara, Butika Marga, sa Matalongon, Butika Marga, sa Dumanhog Biton Pharmacy, Sipora Pharmacy, sa Redis Pharmacy, Happy Drug o Crister Pharmacy. Amigos Capsule, mapalit sa tanang pharmacy sa Magalungsuran o Dere sa Tayasan. Mapalit kinis sa Aix Pharmacy, Curie Pharmacy o Angel Pharmacy. Sanjo and Nisi, Dry Goods Trading, na maligyas sa mga RTW sa ubos kaya presyo sama sa Divisoria og mga plastic ware sama sa Durabag Sanjo Anesi Dry Goods Trading gipanag-iyo gidumala ni Juicy Fernandez samtang sa magpayo sa mga ambulance sama sa rice cookers refrigerator kuman pa doon lang sa bag Sanjo Anesi Dry Goods Trading kaya anasab sila sa nasampit ng servisyo na imutang diha sa Bulongata Street Poblasyon Tayasan kilid sa Blue Baker and More Kreato nga karon ilan nasab nga gablihan kalayang brand sa Sanjo Anesi samtang padayon gyapon sa pag-operate ang Blue and more nga ana sa tungat sa duha ka San John Messi. Engon man padayon usab sa pag-operate ang laing brands sa San John Messi. Diha sa Bromo Street nga tubang sa Ami Angels General Merchandise ngilang sapatusan o chinilasan. Patay usa ka lalaki human giloba dito sa sitio Lantoy Barangay Tara Mabinay Negros Oriental nito ka Sabado. Ang biktima gila nga si Dimar Hamtong samtang suspek gila nga si George Hamtong sa puro residente sa bang sitio. Base sa inisyal nga imbestigasyon sa Mabinay Municipal Police Station nagkadawat sila tawag gikan sa usa ka concerned citizen kabahin sa nitabo nga pagbangloba din diha dayon girespondihan sa kapulisan. Pasaran nga nitabo ang insidente atol nga milabay biktima sakay sa iyang motorsiklo ngadto sa saka tindahan diin naginom sa ilim ng maghabog ang suspek kaban pipila ka mga higala niini. Gingong gidapit sa suspek ang biktima nga mapel silang inom apan sa kalit lang biduol ang suspek o giloba ang biktima sa tuo nga bahin sa lawas gamit ang usaka hinigabian nga wala matino nga rason. Dali nga gidala ang biktima sa Mabinay Medical Community Hospital apan gideklarang dead on arrival sa mananambal. Human sa insidente, mikaligyo dayon ang suspek paingon sa wala matino nga direksyon. To din eh, nagbadayon karon ang hot pursuit operation sa kabulisan alang sa posibleng pagsikop sa suspek. Ingon man, padayon usab ang investigasyon aron masuta kung unsa hinungdan sa krimen. Patay ang usa ka 72 anyos nga lolo human masunog atol sa nagdaob og ugang nga dahon sa tubo dito sa saka plantasyon sa barangay Pulo Tanhay City Negros Oriental niadto nga Sabado. Ang biktima gilang nga si Virginio Minyo residente sa naasoy nga dapit. Base sa imbestigasyon sa Tanhay City Police Station, ang biktima og iyang asawa nga nagtrabaho sa sugar cane plantation kay dunay gilabdon nga kapin kun kulang sa 1 hektarya. Sa wala pa mahitabo ang insidente, gidauban matud ba sa magdiay ayon ang mga laya o mga ugang dahon sa tubo, din ang biktima nagpabilin sa habagatang bahin sa plantasyon samtang asawa na sa kasagpang bahin. Makalabay pipila kagutlo gipangita sa asawa ang biktima apan nakugang na lamang kini dihang iyang nakita ang yabana nga wala na kinabuhi o garoon ay grabing paso sa nakadayang bahin sa lawas. Alas 7:20 sa gabi eh, personal gamito sa estasyon sa pulisya ang apo sa biktima aron i-report ang insidente. Yang usap ang kapulisan o medical legal examination aron mahibal-an ang isaktong hinungdan sa kamatayon sa biktima. Nasikop sa kabulisan usa ka lalaki atol sa gibahigayon nga entrapment operation batok sa legal nga pagparagiya og armas de fuego dito sa Purok Bredal Boke, Barangay Nuet, Poblasyon Bakong Negros Oriental, pasado alas 12:03 sa kadlaw niya itong Sabado. Ang suspek gilang si alias Tata, 46 anyos, Minyo o residente sa Purok Lawisid, Barangay Banilad sa nasoy nga lungsod. Sumala sa report sa Negros Oriental Police Provincial Office, Conorpo, ang operasyon gibagayon sa pagkasakop sa Provincial Intelligence Unit kon PIU o Provincial Drug Enforcement Unit kon PDEO, inabagan sa Bakong Municipal Police Station. Na-recover gikan sa suspek sa kakalibre 9mm nga pistola, holster magazine, 5 kabuhing bala, a sling bag, a kipad nga cellphone o bypass money nga naglangkob sa katinood nga 500 bell o nga peke nga 1,000 kapesos o 500 bell. Gipabalo sab sa kabulisan ang suspek sa ihanga katungod subay sa balaod o anti-torture warning sa pinulungan nga iya nga nasabtan. Ang operasyon gikataho nga gire record pinagisaduha ka body worn cameras. Ang suspek ginalang nga sa Bakong Municipal Police Station alang sa hustong disposisyon o pagpasaka sa kaso nga paglapas sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Nasikop sa baybas operasyon sa kabulisan usa ka 27 anyos nga lalaki tungod sa pagbaligya o pagpanag-iya o gidudahang siyabo atul sa operasyon nga gipagayon dito sa barangay Kabugan, Bindoy, Negros Oriental niadto nga Sabado. Ang suspek gilang si alias Jimboy ulitaw residente sa barangay Kapinyahan sa naasoy nga lungsod. Base sa report gipagayon sa mga operatiba ang baybas operasyon sa inabagan sa PDIA NIRDN. Nadakpan matud pa ang suspek sa aktong nagbaligya og illegal nga druga ngadto sa police push your buyer. Na-recover gikan kaniya ang gibanabana nga 0.40 gramos sa siyabo gadunay standard drug price nga 2,720 ka pesos. Lakip sa mga nasakmit nga ebidensya maungos sa kahas sa sigarilyong Marlboro nga gigamit nga sudlanan sa siyabo o usa ka 500 pesos nga gigamit isip bypass money. Tunot din eh, ang suspek gidala nga doon sa Bindoy Municipal Police Station alang sa hustong dokumentasyon o pagpasaka sa kaso kalabot sa paglapas sa Section 5 o Section 11 Article 2 sa Republic Act 9165 con Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Police! Batayong usak ka 26 anyos nga lalaki human kini tigbasa dito sa sitio Luwason, Barangay Sabahan, Baes City, Negros Oriental sa may alaunan takna sa hapon. Niya doon nga Bernice Mayotso. Ang biktima gila nga si Jerome, ulit ako residente sa sitio Lighe, Barangay Mabunao. Samtang suspect, gila nga si Leto Minyog silingan sa biktima. Sumala sa report sa Negros Oriental Police Provincial Office kung Norpo, nagadawat og tawag ang Baes City Police Station gikan sa usa ka concerned citizen kabahin sa nahitabong pagpanikbas diin dali nga girespondihan sa kapulisan. Pagabot sa crime scene, nakitaan sa mga otoridad ang lawas sa biktima nga nagbuyod sa yuta og aron ay samad saya nga wala nga papangig, tutunlan og tuo nga bukton. Sa inisyal nga imbestigasyon, nasayran nga gikan ang biktima sa balay sa Ingsoon og nagbagtas kini sa dalan paingon sa ilang pinuyanan sa dayang sugatan niya ang suspek og dito gitikbas kini gamit ang wala pamatino nga hinigiban inundan sa iyang hinanaling kamatayon. Sumala ang suspek aron ay daang kasuko batok sa biktima tungod sa giingong papangawat nini og manok nga gipanag-iya sa suspek. Ang patay nga lawas sa biktima gidala sa Baes City District Hospital sa tabang sa Baes CDRRMO alang sa hustong pag-atiman. Samtang hikay na ang formal nga reklamo batok sa suspek, sumala sa PNP. Sa kasamtangan, personal nga bangi gumikan sa gipasangil nga papangawat sa manok ang gipanglantawan sa mga otoridad nga motibo sa krimen. Oras sa Pilipinas, alas 7:54. Balita. Kini mo sunod nga mga balitang regional gihandos kanato sa IX Restaurant and Catering Services o IX Pharmacy. Nagbaligya sa lamian nga mapagkaon o nagbaligya sa mga dekalidad nga mga tambal. Mo-gator sab sila sa tanang klaseng okasyon. Aduna sab sila ay IX Kamaligyanahan sa Garang Rural Bank at Bangsakan Henor Oil Barangay Kabulutan. Aduna sab sila ay bronze sa IX Pharmacy. Diya sa tayasan niyo public market sa stall number 8 o number 14. Sa pagkakaroon aduna sila ay pinagkabago nga mao ang IX Garden Cafe and Resto diya sa corner Kalumba o Pabugay Street nga makita sa mga ginagmay-may events. Ingon man, aduna sa sila coffee, halo-halo o guban pa nga mga refreshers alang sa dugang informasyon kasayuran. Bisita alang ilang opisina diya sa IX Restaurant o Pharmacy sa National Highway, Poblasyon Tayasan. IX Restaurant and Catering Services o IX Pharmacy gay panag-iya o ginumala nila ni Engineer Enrique Storco o Marites Largado Isturco. Oras sa Pilipinas, alas 7:56. Sa detalye na sa itong mga balitang regional. Formal nang gilusad sa Sogbo ang Reform Alliance for Accountability, Good Governance and Ethics Reds Coalition. Agahapon sa hapon na yung chase din si Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte maoy nang ulo sa mga kalihukan. Lakip sa gibanawagan sa kalihukan mao ang panawagan nga dili hinayon ang pagpag-impeach kang Vice Presidente Sara Duterte nga posibleng botuhan sa Kongreso karong adlaw Mayo 11. Kuyog ni Duterte si Kongresista Kiko Barsaga sa ikapat nga distrito sa Cavite o Harold Duterte sa puwersa ng Pilipinong Pandagat kon Triple P Party List. Mitambog usab sa kalihukan ang mga politiko sa Sugbo sama nila ni kanhi Mandawi City Mayor Jonas Cortez, kanhi Cebu City Mayor Michael Rama o 5th District Board Member Red Duterte.
3: Balitan Regional.
0: Uman sa pagtapos sa 48 nga ASEAN Summit nga gihost sa Sugbo, may bisita si Timor-Leste Prime Minister Sanana Gusmao sa pipila ka cultural o heritage landmarks sa dakbayan sa Sugbo aghapong adlaw. Sayang ang bubo nga pagpuyo, nilibot ang Timorese leaders sa Basilica Minore del Santo Niño de Cebu. Magellan's Cruz o Port San Pedro sa wala pa siya, mibiya pabalik sa Timor-Leste kaubanan niya mga delegasyon. Mihunong usab si Prime Minister Gusmao sa Cebu City Hall de Encia, gibayabi sa mga opisyal sa siyudad nga gibangaluhan ni Mayor Nestor Archibald o Tomas Osminia. Kauban ni si Basilica Minore del Santo Niño, Rector Father Albert Benedict Suleiman. Isip usa ka debuto nga Katoliko ang pagbisita ni Prime Minister Gusmao sa Basilica Minore del Santo Niño, nagpakita sa henyo sa pagtuo og lig-on nga kultural nga relasyon tali sa Timor-Leste og Pilipinas, ang duha ka nag-unang Katolikong nasod sa Southeast Asia. Matud ni Mayor Archibald, malinawon ra sa kinatibuk-an ang baguhay nga natapos nga ASEAN Summit bisan pa sa mga reklamo sa publiko labi na sa Lapu-Lapu City bahin sa grabing traffic tungod sa temporaryng road closures o security lockdowns atol sa high level meetings. Nagpasalamat ang mayor sa presensya o kooperasyon sa publiko o gihatagan o gibugaton nga ang malampusong paghost sa international event, nagpakita sa kapabilidad sa Sugbo sa pagdawat og mga world leaders sa samtang nagpabilin ang kahapsay o kalinaw. Ang pagbisita ni Prime Minister Gusmao nagpasiug daw sab sa adunahang kasaysayan o kabilin sa Cebu City nga naghatag sa mga ASEAN leaders o delegates o pagtanaw sa mga bahandi sa kultura sa siyudad o sa iyang padayong papel sa regional con regional friendship o kooperasyon. Oras sa Pilipinas, alas 7:59.
3: Balitang Nasyonal. Balita.
0: Yan ay musunod nga mga balitang nasyonal. Gihandos ka na ito sa Animal Baita. Nindot alang na itong gihimong bisyo. Ang pagpamuhi o kahayopan, magsilbing vitamina. Porga o tambal sin mga binuhing kahayopan. Makapagana sa pagkaon, makapagana sa pag-inom o pagkatulog ingon man. Makatabang aron ang inyong makahayopan, ang makangkod o bugat nga timbang. Dali managko o nindot nga kalidad sa karne. Usab makatabang aron ang imong makahayopan, ang mahimong mas produktibo. Labi na gitong namuhi sa manok bibipato gansa. Magkatabang ang Animal Baita aron mas mapapaspa sa ilang papangitlog o mas mapadagko ang ilang mga itlog. Kutsara-kutsara lang nga Animal Baita ang isagol silang tubig limnon o dilibakas silang pagkaon. Ginagmaing katidad apan siguradong ginansiyado ka. Animal Baita, mapalit diri sa tayasan sa Labis Agribet o tayasan Cuckers sa Ayungon, sa Ayungon Cuckers Agribet o Brumpet Animal sa La Libertad sa Latika Agribet Supply. Oras sa Pilipinas, alas 8:00.
3: Balita. Balitang Nasyonal. Balita.
0: Mitambong si ASEAN Secretary General Dr. Khao Kem Horn, kauban ang mga ASEAN leaders, foreign ministers, o kauban pag mga high-level dignitaries sa opening ceremony sa ka-48 nga ASEAN Summit and Related Meetings nga gipagayon gahapon sa Buntag adito sa Sugbo. Ang ceremonies gipagayon ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga mao'y ASEAN leaders alang sa tuig nga nagtimaan sa opisyal nga pagsugod sa mga high-level regional discussions na kasintro mga panaghisgot sa pagpalig-on sa kooperasyon, regional stability o hiniusa nga pag-uswag taliwala sa mga ASEAN member states. Ang pag-host sa Cebu sa ASEAN Summit nagpasigda sa magtubo sa mga papel sa Sugbo isip usa ka hinungdanong venue alang sa international diplomacy, kolaborasyon o regional engagement.
3: Balitang Nasyonal.
0: Nagpahayag pasalig si Interior Secretary John Beck Remulla nga badakpan ra gihapon sa mga otoridad sila si kanhi Kongresista Saldico, negosyanteng atung-ang o kanhi Presidential Spokesperson Harry Roque nga nagatubang o nakilanlaing kaso. Matud ni Remulla, nagpadayon ang koordinasyon sa Interpol alang sa Red Notice batok kang Saldico o Harry Roque aron mapadali ang ilang pagdakop. Samtang si atung-ang giingong matikdan pa sa Cavite usa ka bula na ang milabay apan nakalikay sa operasyon sa kabulisan. Si Ang nagatubang og kasong kidnapping og serious illegal detention. Illegal detention may kilabutan sa pagkawala sa 34 gas sa Baguiro samtang si Roque nalambigit sa aligasyon human kung sa aligasyon kabahin sa human trafficking nga konektado sa scam hub sa Pampanga.
3: Balitang Nasyonal.
0: Gibanduan sa Department of Education kon DepEd nga ang tanang private Senior High School kinahanglan ang makakuha og formal government recognition sugod sa school year 2027 to 2028. Matud ni Education Secretary Sani Angara, tumong nini nga mahimong mas klaro ang standards, mas accountable ang mga eskwelahan og mas mapanalipdan ang mga estudyante. Ubos sa bagong polisiya, mga private senior high school nga walay government recognition, dili na tugutan nga mudawat o grade 11 students ilalom sa senior high school butcher program sugod sa school year 2027 to 2028. At agad sa katuig nga transition period, ang mga eskwelahan aron magatuman sa mga requirements.
3: Balitang Nasyonal.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:03.